0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa

0: nilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: Hesukristo, sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin

0: dinig ng karamdaman. Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: nagpamamatika sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: nagsimula. Ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta kamo mga kabiyanan, sinigis ang adlaw nga Sabado, no, makauturan nga sa diin ang tanan nga mga nagabantay sining adlaw nga inugpahuway, no, makauturan isa ka malipayon nga mga katawhan sa Dios. Oh, kumusta ang tanan nga mga sabat kay Persebong? Nakaangkon wala kita sing pagpakamayo, no, tungod kay kita nakahimo sa pagsimba at siyempre, no, Brother Hedren. Natural gid ina kay siling sa Ginoo dira sa Genesis, no, makauturan 2 verse 3 up to tub-tub sa 3, no, ang adlaw inugpahuway, no, ginhimo para ang tao makapahuway at the same time makaangkon pagpakamayo espirituhanon. Dala na dira ang physical, no, mga kaabyanan. Tiyan mo nang isa pinaka nami sa tanan nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga among adlaw nga Sabado. Sa tanan nga mga Sabbath keeper, especially sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay? So, dalayawan ang Diyos, at least nakahimo kita, no, sa pagsimba sa iya, kag gabay nga napasalop ginato ng adlaw nga wala nato na pudyutan. Wala na ito na buhinan, no, ang adlaw. Ano po, wikiti, siling sa Ginoo, dinhatag niya sa aton ang anum gid ka adlaw, no, from Sunday to Friday, no, mga kauturan. Pero ining isa ka adlaw, ato iniihatag sa Ginoo sa pagkilala sa iya nga siya amo ang aton niya nga Dios kag manunuga kag manluluwas, makauturon. Ti isa lang kadlog yung pangayo si Ginoo sa aton, no? So, no, sa Biblia, no, mga kaabyanan, amugin ang adlaw nga ikapito. No, amo nang inugsimba sa Dios kag sa iya nga mga katawhan. Okay? So, dalayawan ang Dios nga iya na magkitagipalabot sa sining una naman nga mga sinimana. No, sa unang adlaw sa simana nga mo ang Sunday, mga kauturan. Mo ko dasig lang, no? Buwas, ano na? 21 na, no, mga kabin, matapos ini nga bulan, may ara na lang gid, anom ka bulan para magatubang naman ta sa bagong tuig, mga kabin. Ining anom ka bulan, wala ta kabalo kung ano ang magkalatabo naman sa kalibutan, di ba, mga kabianan? Ti kinang lang gid, no, always ready ang aton niya nga self para sa mga nagaabot nga mga pagtilaw. Ti di ta pagkalipatan ang pagpangamuyo, no, kag ang pag alagad, no, sa Ginoo, meaning alagad ang pagsunod o kun pagtuman sang iya mga kabubuton. Before kita magapadayon makauturan sa pagtuon sang pulong sa Ginoo sining gabi, no, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan. Balik sa Dios, samtang abri pa ang kaluwasan. Yes? No, samtang tuod abri pa ang kaluwasan, alagad na kita sa Ginoo, aton himuon ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, subong man sa aton mga isig kapareho nga mga tao, mga kauturan. At the same time, aton tumanon ang mga kasuguan sa Dios nga iya ginhatag sa aton. Mientras abierto pa ang kaluwasan. Kay kung magsirado na, no time na sa pag-alagad sa Ginoo. Kagdira na ang tao magapadayon sa paghimo sang iya pamatasan kung mag-close na ang provision. Ano na pamatasan? Kung malaot ka, di wala na tsansa. Malaot ka nagin. Kung pagtakop sa kaluwasan, naghimo ka maayo, wala naman tsansa nga maghimo ka malaot. Kaya maayo ka mo. No? So, muna makauturan ng aton buhaton subong, dapat ara na kita sa Ginoo nga nag-aalagad, mga kaabyanan. Kay amuna siya ang gusto sa Ginoo sa aton, no, mga kauturan. Antes kita magapadayon, magapangamo danay kita, mga kaabyanan. Dalayaw na mong amay nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Salamat gid sa sini nga adlaw nga inugpaway nga imong ginhatag sa amo. Nakahimo kami sa pagsimba sa imo, pagdayaw sa langit no nimo nga mangalan, subong man pagtuon sa imo mga pulong. Gani ikaw maga bless naman sa amon, kag maga protection sa amon sini namang una nga mga minuto sa sining unang adlaw sa semana. Gani hatagi kami kabakod kusog sa mga masugata namon nga mga pagtilaw, kag subong man ipalayo kami sa mga malaot nga mga tao. At siningati niyon, kami magapamalandong sa imong mga pulong. Sige hapon ikaw magaupod sa amon, pagi sa imong nga balaan nga espiritu, balaan nga presensya. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong kagunahuna. Kag ikaw man magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati through Facebook, subong man nagapamati sa ilang mga radio. Kag ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat, good evening sa tanan nga mga kabayanan. Kumusta ang aton nga mga pagpanisikay-sikay sa sini naman nga adlaw? No, mga kauturan, I hope no malipayon ka mo dira nga nagapamati sa inyo nga mga radio, subong man naga-live through Facebook sinigid nga gabi. Kag sige hapon, live nyo makitaan ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin dire sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Okay? So search nyo lang dira sa inyo mga cellphone kung nagapamati ka mo radio. Di kung gusto ka mo maglantaw dira sa inyong mga CP, puyidigid, no, mga kauturan. XFM Iloilo 100.7, mga kaabyanan. O, di magkalipat sa pag-follow, like, and share aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan naton nga mga helikoton dire sa sini nga istasyon, makuturan. Okay? Labi na gid sa maayong panglawas, mga pagtudlo, no, mga lectures ang kayong lawas, kag subong man sa mga balita, mga kaabyanan. No, labi na ang lagan subong sa kalibutan, kinanglan maka hibalo kita agon makapreparar kita, no, mga kaabyanan. Kag subong man ang aton mga kauturan nga yara sa mga kaumhan, kabukiran, pakadto diri sa kabaybayunan. Kumusta kamo mga pinalangga namon nga mga munog palamati? I hope nga ara kamo sa maayogid nga sitwasyon, no? Kag subong man ang tanan naton nga mga pumuluyo diri mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta kamo kag nagaangkon kita subong sing maguom-guomon nga panahon, no, kag sa iban nga mga barangay-barangay diri sa Iloilo, no, may ara ginaulan, no, kag may ara man wala ginulan, no, makotan di pugtag-pugtak subong ang ulan, no, mga kaabyanan. Sa muna, no, halong kita always sa aton niya nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Okay, sa tanaton nga mga driver, no, publiko kag pribado, may gabi dira sa inyo tanan sa mga nagapamati, no, sa ilang mga taxi, sa ilang mga dipasahero dira, pod sa mga nagasakay, no, maayo lang ang pagpamati niyo dira. kag sa tanan nga mga nagapanihapon, no, maila nga pagpanihapon ninyo dira. Kag sa mga nagaluto man, maila nga pagluto man ninyo dira. Okay? Samtang naga pamati sang pulong sang Dios. Okay? So salamat sa ambanan nga ato nabatian, no, mga kabyanan, na isa ina ka pagpahanumdom sa aton. Samtang kita nagakabuhi ka, gusto ninyong i-download niya sa inyong mga cellphone, pwede gid, no, mga kabyanan. Pangitaan niyo lang dira sa aton nga YouTube, Hedren Soliano, makauturan ara ina dira, no, kagdamo ta mga songs dira nga makahatag ginatawag energize sa aton spiritual nga relasyon dira sa Ginoo. Okay? So sa sining nga gabi, no, aton pagatamyawon ang pipila naton nga mga kabyanan nga nagapamati sa ilang nga mga radio mga kauturan. Okay? So sila ni Brother Emil Burakit, sila ni Pastor Estrera, kag si Doc Crispin Hico dira sa Barangay Trapit si Uton. Okay? Kag ang San Seda family, may gabi dira sa inyo. Kag subong man dira sa Liganis, no, sila ni Brother Emil Runel Olbido, kag si Sister Tuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, no, si Sister Julina Sunio, kag Mary, kag Maria, no, kag sa iban pa niya nga mga uto dira. May lang nga pagpamati niyo dira, no, mga kautulan, kag God bless, no, always padayon sa pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Kag subong man lang ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no, may gabi dira Brother Paul. Sa iya pinilang kang asawa, Sister Miriam, kagay Sister Maribel Pirotso, no, sang dalaga, no, sa Minyo na, no, daw nalipat ko. Sige, kagaton ginatamya si Brother Rick Sadaba, dira sa Kabatuan, kag subong man kay Sister Pinky Sadaba. Kumusta, Sister Pinky? Kabalo ko kapamati kag dira subong. No, I hope ara kamo sa malipayon nga sitwasyon, no, sa pagkabuhi sini nga kalibutan upod sa imo pinilangga nga bana, no, Brother Rick, syempre pinilangga ginaya kay ti amo ang aton nya gin unungan gin pakaslan. Okay, kag sa imo duha ka kabataan ra, Sister Stephanie, kag subong man Sister Abigail, no, kag aton minatamyo sila ni Sister Banjel Biliena, no, dira sa Panoran, Lambunaw. May gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Biliadulid, Sister Jingjing Sabakan Biliadulid. Kag subong man, no, dira sa Haro, aton pagkatamyaon si Doc Erwin Lapos family. May gabi dira sa inyo. Happy weekend, no. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi dira. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, naka live streaming subong si Sister Chi Faith. Kumusta, Sister Chi Faith? No, kumusta ang aton niya nga pagsimba gina, no? I hope nga malipayon sa gihapon. Kag regards na lang dira sa aton nga mga brother and sister. Okay? Kag subong man kay Ma'am Ima Igrabas is watching. So thank you, no, kagay Sister Kim Monisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim, sa imo nga pag-live subong, no? So I hope nga yara ka sa pagpadayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kag sa tanan naton nga mga munog palamati, ah, ang akon lamang nga siling. Thank you sa inyo. God bless man sa inyo dira. Kay always kamo nga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformation. Okay, so sa sining gabi ni kita magdugay aton oras baw, no, na kuha ta na ang tunga sa oras, no, mga kaabyanan. Ti sining gabi manihapon kita sang pulong sang Dios, no, amo ni sa aton pagkaon espiritual sa aton niya nga kalag, mga kaabyanan. So ang aton ini nga topiko, no, ang gugma ni Kristo amo ang aton ipakita sa aton mga isig katao o kun kautoran. Yes, no, mga kaabyanan, no, I hope, no, nga antes kita magtaliwan sa sining kalibutan, kung magtaliwan na manggit kita, kung di pa magbalik ang Ginoo, I hope nahimo naton ang tanan para sa aton nga mga kaabyanan. No? So, sling diri sa John 3:16. Kay ginihugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan amo gani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak. Okay? Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Take note mga kauturan, tungod sa gugma sang Dios nga amay mga kabiyanan, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak nga amo si Hesukristo mga kauturan sa sini nga kalibutan. Agod nga ano? Ha? Kita may ara kabuhi nga wala sing katapusan. Ano lang ang aton dapat buhaton? Ang magtuo sa iya. Datay mabi mga kabiyanan, sa time nga si Kristo na banhaw, ang wali sa mga apostoles, tuwa na naton ang ngalan ni Ginoong Hesus o kun si Kristo nga nabanhaw makaturon. Amo nang wali sa mga apostoles the time. No? Tikon mo tuwa ka sa ngalan sa Ginoo makauturan, tiya mo na eh. May ara ka nga paglaom, may ara ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya tiya mo pa man ang ilaya nga wali sang una. Pero sa aton kadlawan karon, mga kabiyanan, ang pagtuo sa ngalan ni Kristo importante ina, subong man ang pagtuo sang iya nga mga gina instruction sa aton o kung ginatudlo sa aton. So amo ni siya ang aton karon nga nga buluhaton, ang pagtuo nga may ara binuhatan. So kinanglan gali magtuo gid kita mga kabiyanan. Ano aton tuhoan subong? Una, si Kristo nga ginpadala sang Dios sa sini nga kalibutan. Ikaduha, pagtuo sang iya nga mga ginahambal sa aton o kung ginatudlo sa aton. Meaning, no? Aton dapat sundon mga kaabyanan. Agod nga ano? Makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Now ano pagid? Sunod diri sa John 15 verse 20 verse 12. No, John 15 verse 12. Amo ini ang akon sugo sa inyo. Ano ni nga sugo ayhan? Sili nga diri, maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Ano daw makaturang sugo sa aton? Love one another. Okay? Maghigugmaanay. Buting ganon, isa kag isa sa aton dapat maghigugmaanay, mga kauturan. Actually, mga kabiyanan, dira mapakita naton ang gugma naton sa tao. Dira lang tani sa tao, kahit tao man ang ginmensyon dira, magigugmaanay ka mo, pareho sa akon paghigugma sa inyo. But sing ganon, kung nahigugma ka sa imo isig ka pareho, dili ka gin maghimo sing malain sa imo isig ka pareho. Okay? Ano ang example dira mga kabiyanan? Like for example, no? Kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, nung kakagid yang amag, himo malain. Bisan pagani kung gihimuan ka malain, nungka ka man maghimo malain saya. Bisan ginahimuan ka malain. Oo. Kaya ang ginhambal dire, makauturan, ha? Magigugmaanay ka mo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Tanawa ba lamang katuran? Sa time ni Jesus Christ, bisan gindakop siya, bisan ginpakalain siya, bisan ginlansang siya dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan, wala sala ang Ginoo sini. No? Wala siya sala. Ang tao, amo ang naghimo malain saya. Pero ang pamangkot, ang Ginoo bala nagbalos sa tao. Ha, mga kabinan, ang Ginoo bala nagbalos? Wala gid mga kauturan. Wala gid ta record sa Biblia, sa Espiritu, sa Tagna, nga ang Ginoo nagbalos sa mga naghanot sa iya, sa nagdupla sa iya, sa nagtraidor sa iya, ha? Naglansang sa iya, wala gid mga kaabyanan. Subot sing ganon, siling sa Ginoo, magigugmaanay ka mo parehas kay Kristo makauturan. Ti ang pamangkot makauturan sini nga gabi. Ayhan aton mahimo ini, ayhan aton ini napakita, oh, uko nasunod sa aton nga tagsa-tagsa ka isig ka tao, di siyempre kung aton tulupang doon rin makauturan, antes ka magapakita sang gugma sa imo isig ka tao, unang kagidanay sa imo panimalay. Amuna sa panimalay, Una nga ehemplo dira ang ginikanan, ang mag-asawa. Nanay o kun tatay, papa o kun mama. Amo nagali makauturan. Kun ang isa ka ginikanan nagpakita sa pagigugma sa iasawa nung kagina siya maghimo malain. Oo, mga kauturan. Okay? Hindi kagin maghimo malain sa imo ya nga partner nga aman kay imo ina ginahigugma. Pero siling nila, ti brother, hindi gid pwede nga dili kaya magwana, di ka mag makapangakig, dili gid pwede nga mahipos ka lang. No? Ti siguro ayhan makauturan, ti normal man aguro nga makaistorya kita labi na kun dili amo ang ginhimo o kun ga pabaya man so makahambal kina, pero dili na siling butsing anon niya nga ha? Imo siya ginatawag nga gimuan malain, kundi siling ganit sa Biblia, no, siling na apostol sa Pablo dira sa Epeso, magpangakig ka mo pero hindi magpakasala. Nalipat ko sa chapter kag verse na. Butsing ganun, pwede ka kapangakig tungod sa iaginhimo pero ayaw pagpakasala. Ano ang sala? Butsing ganun dira ang kauturan, inang hambalan ni mo siya sing malain. Oo. Sa mag-asawa, kinahanglan nga ang mga words nga aton pagabuyan dira mga maayo. Usahay abi kining atong asawa o kunbana, no, vice versa ini ha. Kisa daw madlo kita nga mag apisar sa aton yang mga asawa o kun sa aton mga bana. Apisar bala nang apisar bilubaw kanami sa imo sa kanami sa imo nga ginluto mang, no? Han o kun darling man ano? Kanami sa imo ginluto, no? Baw nami gini damo gini makaong ko kay kanami sa imo timpla. Kay di ba? Sa ina nga mga bagay, mabatian ina, so malipay ang aton isig, ha? Asawa o kunbana. Okay? Apresar, ano pagid? Thank you. Hmm? Honey, sang imo nga nami nga luto. Oh? Thank you sang imo yang nga pag-atipan sa balay. Dapat pasalamatan ta na mga bana ng aton mga asawa. Part na sa ginatawag nga pagigugma mga kaabyanan. Kaya ano sila sa Ginoo? Dapat paresya. Di kung ikaw man pakalainon kung kaisa o kung ano man da ang matabuan ni mo o kung masugata ni mo nga mga malain. Kasi si Kristo nagsugata man malain, dapat gali pakita gyapon naton ang gugma mga kauturan. Di ba mga kabyanan? Sa sulod sa iglesia, amuman. No? Sa sining kalibutan, damo ta sa ginatawag, ginatuhuan nga mga sikta. No? Kada isa sa aton may mga sikta mga kabyanan. Pero nung ka nga aton ha, pakalainon o kon hindi tanap pagigugmaon ina nga mga tao. Kay puro tatanan ginpakamatyan sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. Okay? So kung ano ang mga instruction sa aton nga mga utod, sa iban nga mga nagkalilain nga mga iglesia, once nga ara sa Biblia, once nga magatudlo ina sa ang improvement sa aton yang pag-alagad sa Ginoo sa aton pagkabuhi sa sining kalibutan, why not abi nga hindi natun ina pagpamatian o kung pagbatonon? Ha? Kung imo ina ginpalangga nga tao makotong. So muna, siling si Ginoo, ha? Magigugmaanay kamo kaangay sa akon pagigugma sa inyo. Ano pagid? No? Siling diri sa 1 John 4, 10 to 11. No? 1 John 4, 10 to 11. Amo ini ang matuod nga pagigugma. Amunin siling si Ginoo. Hindi nga kita nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos amo ang nagigugma sa aton, gani ginapadala niya ang iya anak, agud kuhao niya ang aton mga sala para mapatawad kita. Yes, sakto gini man makautulan nga teksto, di ba? Hindi kita ang nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos nagigugma sa aton. Why? It because kita mga makasasala mga kaabyanan. No? Makasasala kita. Sa rason tungod sa gugma sa Dios, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak agod nga mapawalang sala ikaw kag ako, kita tanan makabian once nga kita magano magtuad sang aton mga sala. Diin dira kay Kristo mga pinalangga ko nga mga kaabyanan. Okay? Verse 11. Mga hinigugma, kun amo ina ang pagigugma sang Dios sa aton, anong sugpon? Dapat man kita maghigugmaanay. Anong tugon makauturan? Kita nga mga tao na. Kung gigugmagali kita sang aton nga Dios, dapat man kita magigugmaan na yung makanan. Sino ni? Mga tao, mga kauturan. Tisubong, kung nahigugma ka sa imo isig ka tao, nungka ka magpakita sing malain. Tilang tawa subong aton nga sinado, mga kauturan. Matingala ka. No? Kung ang tao kulang sa ang ginatawag matutod nga pagigugma sa isig ka tao, iyan aluiban. Ha? Iyan aluiban kay madlok siya nga, basi kontrahon siya. Pero tong tao nga, mustan sa prinsipyo, tong tao nga, nahigugma sa sina nga tao, tindugan niya gina, mga kaabyanan. Oo ha, amo nang matuod. Bahala pa prisuhon siya, bahala pa kung ano man ang himuon sa iya, iya ginatindugan, like kay Jesus Christ. Kaya kung wala siya nahigugma sa aton mga kauturan, dito siya mangin matay sa aton. Pero tungod kay nga ah, kita, iya ginigugma, kinpakamatyan kita niya. Tisubong mga kauturan, sa aton niya, di naman takasunod sina kay Jesus Christ, nga mangin matay man, kundi ipakita ka lang ang gihimo ni Kristo sa sining kalibutan. No? Kung akig ang isigataw, kita dili mga akig. No? Kaya si Kristo, grabe mo. Ginapakalain, no? Ginapasakitan, pero ang Ginoo wala nagbalos. Wala kasing mabatian nga pulong sa iya mga bibig, mga kaabyanan, nga nagabalos sa imo o kon sa tao. Oh, so dapat amo man na mga kaabyanan, pero usahay kita no kung labi na ko naga ano pa kita naga tinguha bala no sa aton niya nga kaugalingon mapalapit kay Kristo. So may porsyon nga di kita kapugong no, makambal kita malain. Pero nami lang mga kaabyanan, once nga kita mga Christian nakahibalos ka maturan, kung makambal ka man tuod sa mga words nga something ano nakapaka tawag sini nakapasakit sa imo isig ka tao, at least kabaluta mga yusuri. Ah, di ba mga kauturan? Amo na once nga ginahigugma naton ang aton mga isig kapareho. No, indi ta pag idalok bala nang maghambal suri mga kaabyanan. No, kun tan-aw man imo nga sala man ang imo ya nga nahimo, ah, dili magkauya mahambal nga suri. Ah, kay ha, kung di ta magsuri makotor na pakilala lang no may ara ta mga pride no sa aton niya nga kaugalingon, kung madlok ta maghambal suri ha namang mga pride ta kay di ta gusto nga naka ang hambalon ta nga nakasala ta no mga kauturan. Si Kristo tandaan ta gid wala sing sala, pero mga kauturan, siya pa ang naka angkon sang sala nga punishment bisan wala siya sing sala. Okay, amo na. No, pagid. No? John 14:15. Sa bagay, mga kauturan, ang Ginoo wala naga pilit sa tao. Kanya-kanya sa aton may ara ginatawag nga freedom of choice. Kung gihugman nimo ang Ginoo o kung gihugman nimo ang tao, ara na sa imo mga kaabyanan. Oo. So, sino ano siling dire? If you love me, ha? Keep my commandment. Okay? Siling sa Ginoo. Kung nagigugma ka, tumana akong sugo. Meaning, kung nagigugma ka sa imo si katao, hindi mo siya himuan malain. Like for example, ha? Ay, hindi pagpatiya ang tao. No, thou shall not kill. Kaya aran na sana napulo ka sugo. Kung nagigugma ka sa imo si kapareho, hindi ka magpangawat. O, hindi pagkawatang butang sa imo si kapareho, kaya dili na imo. Kung gihugman nimo ang imo si kapareho. Ano pagid? Kung gigugman nimo imo si kapareho, ayaw agawa to ang iyang bana o kung ang iya asawa. Kay iya na to asawa kung nagigugma ka. O, pero subong, labay na sa mga aton mga social media, subong, ha? Damo, mga kumpare pa, no? Kay wala si kumpare man sa pihak, ang labilin, iya man giagaw si kumare. Si kumare po, ginanamian, ha? Tiyan mo na, makaturan. Wala na igugma. Okay? Kag take note, ang nalipay sina, hindi ang Ginoo, kundi si Satan mga kauturan. Amo na ginatudluan kita sa ginatawag gugma. Kung may gugma kita, ang kauturan, nung kata maghimo malain sa aton nga isig kapareho. Tiin pa mangkot, Brother Hedrin, subong lang ko nakabati. Nga amo na gali, no? Sala gali na. Ati mga kauturan, may ara tinion nga kita makahinulsol. Pero ayaw na og sulit-sulita ina nga mga butang. Naman, kay ginatudloan kita kon anhon ang ano ang himuon nga kita magahigugma sa aton isig kapareho. Okay? So amo na mga kabiyanan. Ano pa gid? 1 John 3 verse 4. Okay? Silinya diri ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios. Kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Ano daw makauturan ang walay gugma nagalapas sa sugo sang Dios kay wala siya gugma mo kay sining sa John 14:15 kun ay gugma kamo sa akon tumanang akon mga sugo. Ti dire kung indi kita magtuman sa sugo sa Ginoo meaning nagalapas kita. Meaning, wala kita nagahigugma sa Dios kag wala man kita nagahigugma sa aton isig kapareho. Kaya mo mangguni makabinan, budlay man nga kita nagahigugma sa aton isig kapareho pero wala kita nagahigugma sa Dios. Siling sa balaan ng kasulatan, ha? Love your God. Okay? Unahon tagid ang Ginoo with all your heart and mind and soul. Okay? Amo na siling sa Ginoo sa aton. Una na gina siya nga instruction sa Ginoo. At the same time, ikaduha, higugma ang imo isig ka tao. Amo na mga kaabyanan. Tiko nagalapas kita sa sugo sang Dios, like for example, sugo sang Dios. Dili ka mag himo sang mga Dios-Dios sa atubangan ko. Okay? Mga kauturan, sa bagay, kung wala kita nakahibalo, okay lang, kayo pa man nakahibalo. Pero once nga nakahibalo na kita, pero aton gyapon inaginahimo, meaning amo na dire siling niya ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas sa sugo sang Dios. Nga aman, kay wala siya gugma sa pagtuman sina. Ano pa gyud nga example? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ara na sa Exodus 20 verse 8. Okay? Kung nahigugma ka sa Dios dapat imo inaya nga tumanon kay nahigugma ka sa Dios. Kung imo tan-aon makutron wala gid sang kalainan eh. No? Sa Ginoo kag sa tao. Kung ang mag-asawa nahigugma sa iya asawa, tumanon niya na kung anong gusto sa iya asawa. Oo, makabinan. Tiyan mo na kung kaisa, tungod kay ang gugmaara sa mag-asawa, di manginmalikawan, magkabitaw kita sa mga words nga something dili nami sa ila palamatinan, vice versa na sa mag-asawa o konsabana. No, makabinan. Tungod kay ang gugma ni Kristo ara sa tunga sa mag-asawa, dasiglan na masitol. Oo, dasiglan na masitol. Dasiglan na maumpawan. Kaya mo manutudlo sa Ginoo mo. Siling sa Ginoo, dapat inyo sundon ang kaangay sa bata. Kaya siling sa Ginoo, ang makasulod sa kingiraan sa Dios, kaangay sa bata nga, ginagawa ko na ginatawag nga kinaiya. Natawa ba lang ang bata, mga kaabyanan? Ha? Ang bata, mag-inaway na sila, magkinamugay na sila. Oh, magkinamugay na sila. Magdinumbugay pa gani. Pero tapos nila dinumbugay, after pila ka mga minutes, no, mga kaabyanan, balikay mo na sila. Mamuno naman. Mahampang ta. Di ba mga kauturan, mga kaabyanan? Amuna ang bata, mga kauturan. Pero kita nga mga tigulang, kisa, di lang ta bata daw, sobra pa ta sa bata. Kaya nga man gadumot kita, mga kaabyanan. Pero siling sa Ginoo, ha? Siling niya dira, ang nagalapas, amo ang nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya man, wala gugma. So, kung kita na higugma sa aton isig kapareho, kung anong mga instruction dira, no, mga kaabyanan, kay para man sa ila o kung sa aton, nga makapahalipay sa isa kapanimalay, nga ara lang, peace of mind, may ara, kalinong, organized nga panimalay, tsunami na mga kauturan. Okay? Nga man, tungod kay ang gugma ni Kristo, ara nagapatunga sa ila mga kaabyanan. Now, siling pagidiri sa 1 John 3, verse 8. Kung ang tao nakahibalo na sa kamatuoran nga wala nagaliwat ang iya kabuhi sino siya anak. Amo ni kauturan ang sabat. John, 1 John 3, verse 8. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala Take note, siling nga dere. Iya ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran tungod sina ang anak sang Dios nagkadto dere sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Anong gihimo ni Kristo makatulong sa pagguba sa kay sa gawi ni Satanas? Gugmagali mga kabiyanan. Gugmagid, no? Love gid ang gipairal sa Ginoo sa sining kalibutan nga ginapuy-an ni Satanas. Ti subong mga kauturan. Ang iban naton nga pattern kag sulundan wala iban kundi si Jesus Christ. Ang gugma niya amo ang dapat naton nga pagasundon. Amo na nga wala na ikinawatay tani sa gobyerno sa barangay o kon sa diin pa. Kun nay gugma ka sa imo sig kapareho, kay dili na imo. Iya na na sa mga tao nga angayan dira. So kung dili imo ay hindi pagkuha. Okay, dili na imo. Amo na isa dira nga halimbawa sa gugma. Okay? Kag nung kakagin nga maghimo sing malain sa imo isig kapareho. Verse 9. Ang tao nga nangin anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala. Take note ha. Kung kita daw tao sang Dios, although nakasala ta sang una kay wala kita kay balo sa kamaturan, subong nakabalo na ta, anong himuon? Hindi magpadayon sa pagpakasala. Kay ang kinaugali sang Dios ara na sa iya. Amo na gali makutulan kung ang karakter ni Jesus Christ ara na sa aton, hindi na ta maghimo sing sala. Ano pagid? Kag tungod nga ang Dios amo ang iya amay, hindi na siya makapadayon sa pagpakasala. Ang aton gali makauturan kung si Kristo ara na gali sa aton kabuhi, di na ta makahimo sala gali makauturan. Oo. Amo na nga pangamuyo naton ang fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23. Kay ara na sa konklusyon, kung ara na na siyang bunga sa ang balaan nga Espiritu, wala na siyang kasuguan nga maghukom sa imo. Nga man, ano paano pa kahukman sa kasuguan? It because kay ano ka na, no, nang hiluway ka na. Nga man, kay ang karakter ni Jesus Christ ara na sa imo. So yun ang Galatians 5:22-23, amo nang sang resulta sa kinaugali sa tao nga iya sa Ginoo. Amo na gali mga kapinan, basahan nyo lang sa inyo nga Bible. Ano pagid? 1 John 1:8. Ko nagasiling kita nga wala kita sing sala. Amo ning budlay ha, basi mo siling tanga nga amay ko suri sa iya kay way man ko sala. Ano sila niya dire? Ha? Kon magasiling kita nga wala kita sing sala, ano sila niya? Ginadayaan lang ang aton kagalingon. Kag wala kita kahibalo sang kamaturan. Kung magpakuan galit sa kagalingon nga wala ta sing sala, ginadayaan tagali at kagalingon. Mga kaabyanan, tanan kita na nagtaan sing sala. Gusto sa Ginoo nga kita mag-accept sa atong sala at the same time aton ina i-confess sa Ginoo agud nga madula ina sala, mapanas inang aton mga sala. Suno sa 1 John 1:9, no? Ituad na lang aton mga sala kay nga ang Ginoo saranggid nga maka panas aton mga sala. Now, last mga kaabyanan. Suno diri sa Galacia 6:1-2. Karon mga utod, kon may ara sa inyo nga nahulog sa sala, kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya agud mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Huh? Anong butsing nga nung din makatulong? Once nga ikaw gali matured na sa pag-alagad sa Ginoo, kung nakita ni mo nga imo utod, butang tabi, ara siya nakahimo sing sala, nahulog sa sala, anong imuhimuon nga ikaw ara sa insakto? Ha? Huh? Dapat imo siya i-encourage, dapat imo siya luwason sa sina nga sala, mga kaabyanan. Hindi kay itumukta, ha? Mga kaabyanan, labi na sa aton niya nga tanan aplikasyon ni sa panimalay, sa sulod sa iglesia, sa aton mga ginaobrahan, no, normal lang ang makasala ta, mga kaabyanan. Okay? Pero kung ikaw guided sang Holy Spirit, dapat galit naton sila buligan nga mapabalik dira kay Kristo. Padayon. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulo nga paagi. No, amo nang usahay ni dalag-unta ning malulo. K Kaya inbis kay maghambal ta sa malulo, usahay sing alanta, usahay ha, dako tingog ta. Di amo ni makautoran aton dalag-on subong. Okay? At least kabaluta nga amo na rin dapat buhaton kon kita naga pakita sang matuon nga gugma, no? Dapat malulo gali. Ano pagid? Kag magandaman kamo sa inyo kagalingon kay base kon kamo makasala man. Usahay makautoran kung may tawong makasala daw i-judge ta dayon. No daw feel feeling naton daw kita walay sala. Pero ano siling sabalan kasulatan? Dapat magandam, no? Di kung ikaw subong ara sa wala hiluway, wala ka sang malain ginahimo, pero dapat always andam. Kay si Satanas wala ga tulog subong, gapangita siya we kung paano ikaw nga masiud niya. So dapat always kita careful so, sa aton nga pagkabuhi. Verse 2. Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Okay? Ano pagid? Tungod nga kung ano, kung amo ina ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Wow, mga kauturan. Ano daw himuon na naton? Magbinuligay. Ti isa-isa sa aton may kanya-kanya nga problema. Problema pinansyal, problema sa panimalay, problema sa kabataan, ha? Problema sa ano pagid? Trabaho. Problema sa kalanon, damo mga problema sa aton makabinan. Oo. Pero nang balira, magbinuligay, no? Magbinuligay sa isa kag isa makauturan. Di kung may ara ka dira, kung wala to siya sa kalanon, hatagan mo eh. Oo. Sister, may ari isa ka kilo, direya yang bugas, o. Di, salamatan mo eh, nga may ginmulig sa imo. Kay wala kaya mo. Okay? Amo na mga kauturan, as a Christian, bilang katauhan sa Diyos sa sininga kalibutan, mga kaabyanan. Kung wala ning gugma makauturan, suno sa 1 Corinthians 13. Kung wala ning gugma, wala gid data kita. Amo ni makauturan, ang gugma importante. Una, gugma para sa Ginoo o kon sa Diyos. Okay? Amo ang pagtuman sang iya mga sugo. Ano niya sugo? Ha, dili magsimba sang madis Dios, dili magluhod, kagani katatlo, dili gamiton ang ngalan sa Dios. Ikapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Amo ni sugo sa Dios, mga kaabyanan. Ti kun ay gugma kita aton inatumanon. Daresina ang anom ka mga kasuguan iya na sa tao. Exodus 12, Exodus 20 verse 12 up to 17. Amo na mga kaabyanan, once nga arat na sa aton tungod kinabugayan kita sa dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, hindi na kita makahimo sing sala makabianan kon ang bunga sa Holy Spirit ara na sa imo kana sa imo kagnakon. Way na tauras mga kaabyanan. Gani siningab eh. Gusto sa Ginoo ngang iya gugmayara na sa aton. No? Dapat kita may ara response sang iya love nga gihatag sa aton. Response na lang mga kaabyanan. Okay? Kaya tapos na kita niya, ginpakamatyan tungod sa iya gugma. Gani sining gabi, aton pasalamatan, unustanan ang Ginoo, nga at least nakatuon kita sang pulong sang Dios. Kaya subong man, aton pasalamatan ang aton nga pinilangga nga CEO, Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager, Sir Jose Albanyes, kaya subong man sang aton nga radio technician sining gabi, Sir John Ray Bertis. Magapangamoy na kita, mga kaabyanan. Dalayawon nga amay, nga yarakas kita saan sa mga langit, sa gihapon kami nagabalik sa pagpasalamat tira sa imo, nga kami nakatuon sa imo mga pulong. Luyag nimo nga kami magasunod sa imo karakter, nga ginpakita sa diri kapas kalibutan. Bisan sa likod sa kabudlayan, bisan pa sa kamatayon, imo inagin antos, tungod kay ikaw na kahigugma sa amon. Gani salamat Ginoo sa sina nga pagpakamayo nga imo ginhatag nga sa amon nga sa diin. Instead nga kami amo ang makaangkon sa sina nga kabudlayan, pero ikaw ang nagtubos sa amon tungod sa dili matugkad ni mga gugma. Gani buligi kami nga amon ina madumduman ang imo ginhimo, at the same time amon ina makabuhi sa dili namon nga pagkinabuhi sa sininga kalibutan. Gani ikaw gid magabless sa tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong managa live through Facebook. Ngayon nga mga pulong, dili madula sa among tagsa ka mga tagipusoon kagunahuna. Kag sa sininga gabi, samtang kami magapalawlay sa mga katulogon, ikaw magaproteksyon sa amon, pagi si mobilaan nga magtunda kag buliging amon nga CEO, Dr. Emilito Oyupod siya panimalay, ang proteksyon may panglawas ilang maangkon, subong man sa amon niyang station manager Sir Jose Albanez, ang proteksyon sa gihapon ilang maangkon kag ang maing panglawas, kag subong man sa tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag sing proteksyon sa ila, kaalam malangit nun sa ilang mga bulaton, subong man pod sa ilang mga panimalay. Kag salamat Ginoo sa imong gugma, kaluoy nga imong ginhatag sa amon, ikaw magatipig sa amon kabuhi. Halin sa sininga sinimana, tubtob magkitanay kami sa adlaw nga Friday. Kag salamat sa pagsabat nimo sa pag-amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manuluwas. Amen. Ay inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyong atanan.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya

0: kaya inuumpisahan ko ang araw? Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Mga tropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Double Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron siyang Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
10: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager, damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko.
14: Katrupa, exciting!
15: Mga katrupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
7: magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Madiet na ko buwas ah.
13: XFM. Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Cystopain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Cystopain para dire-diretso ang trini.
7: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may arap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.

0: hindi hapdi sa panit?
1: Introducing Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap
1: makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako nga si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Makalage na ko!
2: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at noong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: mailis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Sa gari, sa ka-service ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun, wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugutan ko, pinasaldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal
0: Sister Pain.
6: Ako ba Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butik.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Jocelyn po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Tepa, Lira, Dula, Tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ibilis sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 4:12 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Oras alas 4:13 na mga kaben, mga tropa. Mayong aga sa aton mga katuran, sa aton mga kaben, sa aton mga tatay. Nag-celebrate kita subo mga kaben sa Father's Day. Tanay nga mga tatay, daddy, papa. Kaga ano pa na panabagyo sa inyong mga tatay, ha? Daga panamayaw kita mga kaben sa Happy Father's Day. Subungad na mga kaben, amo ang adlaw sa aton nga mga tatay. Kamay pang balikan aton ang mga masadya sa ito nga pag-uplanay sa aton nga mga tatay. Subong adlaw mga kabinan Domingo sa pagdumdum naton sang ila sining nga makabig naton nga adlaw para sa mga tatay. Happy, happy Father's Day. Ang papanamihawa rin direct sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Alas 4:14, mga kabanan, mga katropa. Nagapamati kamo sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Nagabroadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo. Matiyon kami sa inyong mga radyo, pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang Z100 pala, ang dira sa sulod sa University of San Agustin. Sa subong nga makabinan, ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amon yung makabinan ang XFM 100.7 Iloilo. Amon yung amon nga Facebook account. Ang amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, ha? Ang inyo sining mga pa-shoutout. Gusto ka mong mag-tamyaw sa inyo sining mga tatay, sa inyong mga papa, daddy. Ipadala lang yung makabanan sa amon nga Facebook page sa Comsec, sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Amon nga tamyawan ang inyo sining mga tatay. Nagapadamyaw kita mga kabanan sa happy happy Father's Day kay Tatay Andoka in heaven. Pagsatanan nga mga tatay, nga naga amat-amat naman subo mga kabinan sa pagparab sa ilas din karabaw. Kagamat-amat naman nga nagatimpla sa kape. Matamat naman kabinan nga init tubig. Inam na sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya para nga mga kabinan nga magpadayon nga mabakod. Kag mabaskog ang inyo sini nga pagtuman sa responsibilidad sa mga tatay. Masubo lang mga kabinan. Kaya ito yung mga tatay nga kisa nagapanindugan ba na sa iya nga pagtatay bisan nun sala kabay pa mga kabinan nga mangin matawhay ang panimalay. Umpisa natin sa buong adlaw mga kabinan yung pizza 21 sa Hunyo. Ganyan celebrate kita sa Father's Day. Alas 4:17, mga kabinan, mga katropa, dirigya po sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami, mga kabinan, pagi sa frequency ng 100.7. Nag-amon nga Facebook page ang XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Amon ang amon nga Facebook account. Ngamon nga hotline number 0950-975-6970. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga private messages. Nakabroadcast kami mga kabanan pagi sa YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede lang subscribe. And follow ang amon sining YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:17, mga kamay ng mga katropa, dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita sa ika 21 ng adlaw sa bulan sang Hunyo. Sige, ano, isa lang kasi manakagtunga. May nabiling kita makabay ng napulo kadlaw, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kagmabugto naman makabay ang pizza sa bulan sang Hunyo. Malapaw na kita makabay sa tukatong sang tuig. Sa sunod nga simana, kag ang entrada sa Hulyo mga kabayan, amo ang Merkules. Gina-welcome naman kamang kabinet dito sa Exciting Pilipinas, ligyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Sa gyapon ninyo katropa ko si katropang Favy Ball Steven Morales. Oplang kita ni katropang John Libertis tugto para 5:30 ang takna subong nga aga. Magadulong kita makabanan sa nagapanguna nga mga balita kag mga informasyon. Dinigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Nakasulod na sa Pungsod Pilipinas ang bagyo nga si Francisco. Ato ni Bulon, nargadugay makabanan sa ato niyang Weather Bureau dere sa Iloilo. Kung ano na iyang status ni isang bagyo kag pagkatapos nga gin-report na kabarang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ano ayihan ang manging kapalaran sa aton sining panahon diri iya sa Western Visayas. Standby diri lamang makabarang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Samtang sa balita internasyonal, amo ni iya ang isa ka babasko nga bagyo ining Strait of Hormuz. Pagkatapos makabarang nga sang ligagasimana, gin-report magkabanan sang Amerika nga may ara na nga kasugtanan. May ceasefire magkabanan nga ipatuman dito iya sa Iran kag sa Amerika. Pagkatapos nga tida nagkasugot na magkabanan sa isa ka negosasyon ang duwa kapungsod ngaon tatana ang gyera kay man ang kalibutan amo ang nagasuprer. Di isa magkabanan ka kadil ngagin kasugtan amo makabanan ang pagbukas ang Strait of Hormuz. Ining Strait of Hormuz makabanan manipot lang ining nga alagyan ba na nga nagaangot dito sa may Saudi Arabia. Mga 21 kilometers actually ang kanaparuan niya ba na kaga prepareyo man sina ka laba ang iya sining distansya, no? Sining Strait of Hormuz ang tanan-tanan ng mga tanker nga nagahalin dito iya mga katropa sa may Saudi Arabia nga nagagwa pakadto sa Europa, pakadto sa Asia nga may karga ini makabanan nga mga raw materials sang petrolyo dira nagagi sa Strait of Hormuz. Ti isa ini makabanan ka gin kasugtan sa sining negosasyon sa tunga sa Amerika kag Iran mga tropa ti plus ang ila sining uranium deposit nga pa limitahan. Tinag okay na to makabanan ang Iran kag Amerika, okay na to nagkasugot na makabanan sa isa ka deal apang mga katropa sang pinakaulihi nga balita mga kabayanan gin pasirado liwat sa Iran ang Strait of Hormuz. Kaya man ang Strait of Hormuz mga kabayanan naman ang gateway para sa kalibutan mo sa ekonomiya sa kalibutan kati makamu na pila ba na ka mga nasyon ang nag-suprer sa pagtaas ang presyo sang petroleum products bangod kay ginakulang ang supply nga halin iya makabanat dito sa Saudi pagkanto sa mga kapungsuran, no? Outside abi sa Middle East. Tiang latest mga katropa nga ginpasirado liwat sa Iran ang Strait of Hormuz pagkatapos ni makabanat nga ginbumbahan sang Israel ang Lebanon. Tiang pagpati yamang kabinan sang Iran nga ini angin himo sang Israel sa pagbomba sa Lebanon. May kanabi, no? Panugot sa Amerika. Amo na yung ilang pagpati. Amo na ko nga, nga nagahambal ang Iran nga may ara nga violasyon sa ceasefire. Tibagod sini, ginpasidado magkabinan sang Iran ang Strait of Hormuz. Bahaw. Isa naman sini magkabinan ka mga mapiktuhan sini sa sunod na simana. Kasi may ara kung tanit makabinan nga naka nga plano ang mga oil companies sa diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga panubuan sa napulo ka pesos ang presyo iya sang diesel. Ini sa sunod nga semana nga forecast makabinan sang presyuanay sa market sa petroleum products. Tinay siguro makabinan nga presyo. Di bangon sang may mga nakagawa na ba lang ang mga tanker dito ya sa Strait of Hormuz. Di bangon sini sa sunod nga simana pagin, no? Kundi next week, laban-laban sini kung hindi ini makabinan mabuksan sang Iran ang Strait of Hormuz. Di laban-laban sini basi kung sa sunod nga simana pagin, no? Yan, sabay next week pagin. Basi may ara man makabinan ng pagtaas naman sang presyo sang petroleum products dire sa aton sa pungsod Pilipinas. Ay ang tani makakwada kita, no? Makauro algorit na dutay kati ang pansubong ang LPG na muning kinanganon iya sa Panimalay. Kati kalabanan subong makabinan ang gagamit ng sang LPG mo. Kay ti siyempre para sigay subong ang tanan-tanan. Mapindot ka nalang dugado guys siga ng imo yang kalan tiba ko sini tinabalaban basi kon magtaas sa manang presyo magkabinan sang LPG bakon sini sang pagsirado naman magkabinan sang Iran sa Strait of Hormuz. Di kon may arat karon nga pag may mga reaksyon karon ang Amerika kag ang Israel basi bombahan naman nila to ang mga vessel nga naga balabag dito ya sa Strait of Hormuz nga ginapanagiyahan magkabadan sang Iran. At iba si kung magguba naman ni ang ceasefire. Gamimara kini magkabadan yang nga naga pangguba sa anuman kasugtanan. Kati pareho sila makakatropa nga may ara dito nga mga ang kasugtanan abis sa ligad tong pwede makaagi ang tanan-tanan ng mga tanker sa Strait of Hormuz. Basta bayad ka pila to 200 million. O, di ka na abis makuha, no? Di kundi i-charge mo sa ginabaligya mo iyak nga petrolyo kundi in manda nga bahin sang pungsod. Di manda nga bahin sang nasyon sa kalibutan. Ang oras na rin makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:26 na. Nagapamati ka makabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sagyapon ninyo katropa ko si katropa ang Fabi Borg, Steve Borg Morales.
2: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sa balita lokal, nga ito talakayon sa buong aga. Ba, 2 kilo nga nga shabu, no? Na-recover dito iya sa bypass operation sa Uton. Grabe nga mga stock sang mga drug poster ba? 2 kilo! Ang subject daw tagamulo. Kaligad to nga simana, 1 kilo nga shabu. Na-recover magkabanan sa driver sang dump truck sa Iloilo Provincial Government. Kaya kabador, 7.7 million pesos. Ima ko muna iyang mga stock subong nga hindi ilog lahog. Hindi. Ito ko makagwa sa merkado niya. Ano lang ba? Puro na niya karoon mga daw mga kwanit o mga zombie ang tao nga makita mo nga nga daw nagalakat nga wala sa ilak gwaringon nga nagatiskog. Timailan niyong kabanan kay ma batas ba dato sa nga mga pulis kinabigin makabanan sa PDEO. Sa pamanguna makabanan ni Police Major Dadit Dilima, naman ako nga ang ati na confiscar ini ang mga kilo-kilong siyabo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ti mga musinima si kon ano naman? Adadakpan pa lang na, how about ang wala badakpan, ang wala makonfiskar, base sobra pa rin magkabinan nga na nagsulod rin sa aton sa Western Visayas. Ang oras rin magkabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4.28 na. Hindi pa dala lang inyo sining mga mensahe, inyo sining mga greetings, sa inyo sining mga tatay, ha? Dugang balita, nasyonal magkabinan, total nga mga salakyan sa pamilya Diskaya nga iga-auksyon nag-labot pagkabanan sa 26.14 million pesos nga manor sa mga salakyan sa pamilya Diskaya. Dugang nga iga-auksyon sa Bureau of Internal Revenue, mga katropa. Padasig ang pag-acquire sa mga property, pero bangon siya ni magkabanan sa mga nadiskubrihan nga din bakal makabinan pagi iya sa mga padasig nga pag-acquire kag ang gingamit makabinan nga kwarta halin iya sa nga tawag sini mga katropa nga kuano nga anomaly iya halin iya sa flood control project anomaly. Naman ako nga ang gin pang kuha akong gin confiscar makabalan sa gobyerno ining mga malahalon ng mga salakyan luxury cars sa pamilya Diskaya. Dugang ay ga-auksyon sa Bureau of Internal Revenue ang apat ka mga luxury cars sa pamilya Diskaya. Nga may kapag-usan makabanan nga balor nga 26.14 million pesos. Natala na iningi auction sa Honyo 29. Kalin alas 9 sa aga, tubtub alas 12 sa Unto. Ini makabanan suno sa BIR office sa Quezon City. Ang iningi masalakyan ang ginalakipan sa Mercedes

0: Ang sasakyan ang nakuha sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na naging naparagiyahan sa mag-asawa ng Cordy kag Sara Discaya mang katropa. Ginpayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga ang among mga inisiyatibo ang tiyutuyo sa pagpadasig sang koleksyon sang buwis agod nga malikawan ang padayon nga paglubo sang bili sang salakyan nga sa idalom sang kustodiya sang gobyerno. O kati kung magdugay ng makamanan ini salakyan niya samtang nagadugay ini mga katropa nga hindi iya madispose nagadepreciate ini. Unlike iya sa mga bulawan iyang kagangduta nga kon samtang nagadugay nag-appreciate samtang ining masalakyan ti simpre kung nagakwananda nagaluko lang dira sa garahe ang iya sina nga presyo nagadepreciate kati tanan-tanan makabalan kung makita na karoon sa buyer nga siya may gikwan may gas-gas o kung may yabok anong pagida no. Isa na sa makabayan ka mga bagay nga ginalantaw sa mga buyer nga nag-depreciate ang iya siring presyo makabayan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4.32, nag-tabi kita sa belated happy birthday kay Ma'am Milagros Oy, ang nanay sa aton siring executive officer. Happy, happy birthday, Ma'am Milagros Oy. Papanamihawalin din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa. Alas 4.33 na, mga tanakayo natin nga balita, subok nga aga, mga kabinan. May kang tanan sinay sa isa ka nasapuan dito sa suba sa Barangay Agutayan, Santa Barbara. Nga isa ka bagol sa tao. Di base sa aton nga papungusi sa mga kabanan nga may namising ko nga babae na sang 2008 sang pagbagyo Frank bala asawa ko nga mga kabanan ka army nga namising sang paglabay ang bagyo Frank sang June 17, 2008. Tingin dapat yan mga kabanan nga iaini sang namising nga babae. Di paano nga ma-establishan mga kabanan sang pamilya nga amo ini. Interview na ito mga kabanan si Purong Barangay Faiso Malde sang Barangay Agutayan. Sanbay ka mo kay atong karong ipabati sa inyo ang statement ni Purong Barangay Sumalde sang Barangay Agutayan sa Santa Barbara. Samtang may statement pa kabanan si Governor Atty. Finso Jr., may kang tanan sila isang pagkadakop ba sang, ano ha, sang driver sa dump truck sang Iloilo Provincial Government, di na ba nang nag-deliver sang batong balas? Nadakpan din siya sa drug by bust operation. Sang naligay kasi mana, dito iya sa Barangay Kamambugan, sa Santa Barbara, actually, ining subject sa drug by bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit, taga haniway ini mga katropa pero ang transaksyonan ay nahuman dito ya paglabot sa may Barangay Kamambugan sa Santa Barbara ba mga isa kilo ang nakonfiskar sa mga kabanan sa subject ya nga naglabot sa 7.7 million pesos ang yes nga balor. Ti may reaksyon makabanan ang gobernador kati makumuna nga 15 years na makabanan nga regular employee ini ang driver. Pidan lang katuwig kag barita na kontani, dako na ning kuwao yung alamsam. Di na disgrasya pa no, kag isa pa galain buot ni gobernador kati gusto niya nga mapabilin nga drug-free workplace. Ang Kapitolyo, apang may aragi hapon makabanan nga mga tao, yung empleyado sang Kapitolyo, ang nagahimo sang illegal nga buruhaton mga katropa, mga kabyanan. Kagibat pagid nga mga balita, dirigi hapon sa atong pamalagad sa Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo sa atong nga pagbalik. Ang oras, alas 4.36 na mga katropa. XFM.
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko.

0: Oh, hindi nawawala ang Zantom Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantom Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantom Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantom Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantom Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay kolad Jen kagloto tayo.
2: Zantom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, collagen, and glutathione. Zantom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zantom Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantom Plus Coffee Mix. Ang Zantom Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Zantom Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantom Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Zantom Plus Herbal Soap. Bili na! Zantom Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ahora se XFM Radio Patrol Ilo a las 4:41. Good morning kay Apple Tabanda dira makabaran sa Leon. Dira kay Wilenda Pagdato Bidia baho idong gagi ni Corona. Puro sanan ang iyang middle name is Pagdato tapos ang iyang bana Bidia. Taga pa ni Goro ay taga Barotak Nuevo Goro ning yasining bana kay mayong dito siya sa Mlang North Cotabato. Ini si Wilenda Pagdato Bidia. Kamusta din na sa inyo, no? Pwede daw sige gihapon ang mga aftershock ng ginam napatsigan nyo dira bangod sang major shock sang pambada sang linog dira sa Sarangani nga naglabot 7.8. Teka, musta ka mo dira, Wilenda? Dira sa Mlang, North Cotabato. Sa Pagdato, kagbidiya family da, no? Si Kwa ni Goro, si Wilenda ni Goro, taga Pututan, ni ngayon, taga Dingli ay. Kay Apple Tabanda, good morning. Kay Mama Duhabwe, good morning. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:42 na makabinan. Gadugay, badonta ang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon. Labotonta lang alas 5, kaya alas 5 na ang latest nga weather bulletin sa pag-asa mga kabinan, mga katropa. Dari sa aton sa Iloilo, inabantayan karoon mga katropa surveillance ang mga baboy dari sa aton sa Iloilo. Bangod siya ni mga kabinan sa mga report nga may mga nagabaratyag subong nga bababoy, no? Ang isa sa mga na-confirm nga may naglapta makabanan ko may na-infect sang ESF ining African swine fever sa bababoy dito iya makabayanan mga tropa sa Rojas ini makabanan pagkatapos sa pagbuwa sa isa ka advisory ang provincial veterinary office sang probinsya sang Capiz. May kantanan mga kabanan sining may tatlo ka mga kabanuanan dito iya sa Capiz nga may mga baboy nga nagpositibo sa ESF. Ang advisory mga kabanan gipagbuwa sang provincial veterinary office sining provincial veterinary advisory number 1 sang probinsya sang Capiz lapit sa ni John 18. Local swine industry stakeholders and the general public. Update on African swine fever monitoring and protocol reiteration. Base makabanan sa laboratory testing sang Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory or Region 6 nag-confirm nga may swine blood samples na retrieve sa mga baboy sa Panitan, Pontevedra, Cagnova City nga nagpositibo makabanan sa African swine fever o kon ESF. Na makonsider makabanan nga isa ka endemic diri sa aton nga rehiyon. May ginapatubad makabanan nga protocols dito iya makabanan mga tropa. Sa Rua City, no, sa Capiz, ang mando makabanan sa Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory mag mandatory protocols. All livestock stakeholders are directed to strictly implement the following measures. Number 1, immediate reporting. Report any unusual swine sickness or sudden deaths immediately to your respective municipal agriculture's office or city veterinary agriculture's office. Strict farm biosecurity. Restrict visitors. Thoroughly disinfect all vehicles, equipment, and isolate sick animals. Swill feeding, food scraps, kitchen waste, and strictly prohibited. na safe regulated sourcing by pork and pork by products exclusively from reliable, authorized, and NEMES inspected or locally certified sellers. Prohibition of illegal sale disposal, emergency disposal, illegal slaughter, and panic selling or sick or dead pigs are strictly prohibited due to severe contamination risk. Immediate action. Ang ginabasa na ito, makabanan, amo ini ang advisory number 1 sa Provincial Veterinary Office sa CAPIS. Nga may tatlo ka mga banwa dito, makabanan, sa CAPIS nga may mga baboy nga nagpositibo sa ESF. Heightened vigilance and immediate cooperation from the agricultural community and the general public are vital to protecting the province livestock industry. For information and strict compliance, Lloyd Burata, Acting Provincial Veterinarian, and Maria Ivy Fundal, OIC Governor. So muna makabinan ang ipagawa siya ng advisory sa CAPIS Veterinary Office na may tatlo dito ka mga lugar na may mga na-test makabinan nga ang baboy nagpositibo sa ASF. At mali ining ASF makabinan sa baboy ininiga-infect. Kung makaon siyang tabo, daw less ang nga sining epekto, galing ka ti, muna ba na? Masling nato nga ti ang ibang giningagaw nga ibaligya ti kung infected ang baboy sa African swine fever. Ang gwa si naman kabadan ti kung sa lubok ba na ang ginahingagaw ng pagbaboy? Naman ako nga ang disgrasya man mga nagkakaon siri. So, manong kabinan diri sa aton sa XFM, gina-advise kita aton sa inyo para malikaw kita sa mga balatian na dala sa virus at bakterya, mag-idom kita makabinan sa premium D3, kaman ang premium D3 para inisya sa mga may balatian na dala sa virus at bakterya. Ang premium D3 ging pabaskog, ging pepektibo sa subong nga panahon, nga uso nga busip on hilanat katrang kaso. Hindi natin pababayaan natin lawas. Mahigo sa nga balatian, proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kay epektibo nga premium D3. Ang premium D3, meron siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Niya, kung ano yan, no? Legit niya. Kaya tinatistigan natistigan tanan isang nagligad nga pandemic. Nga isa ni makabinan siya nagbubulig kung nga ang may pila sa aton ka mga pumuluyo nga nagtumar siya isang premium D3 ang waraya matapikan sa COVID-19 pag pandemic mga katropa bangon sa pag-inom nila sa premium D3. Kaman ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapag patay sa bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman ng antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Dira sa Mlang, dira sa South Cotabato, dira kay Wilenda, well, mabakal na dira sa butika, dira sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man na ninyo dira ma-order sa Shopee, no? Dira sa Mlang, South Cotabato. Yeah, okay lang dira ang Jensen ang natam. Ano mo gani, no? Dira kay Migomar sa niyo, no? Nagkadlok man to si Migomar sa niyo sa sitwasyon nito magkabayan sa kwa, no? Sa Jensen. Katima ko muna nga ligad to 5.1 naman makabinan ang nag-alinog ito ya sa may sarangani pero ang dako makabinan ng epekto dito ya sa General Santos City, South Cotabato kag dito makabinan sa Pulumulok. Abal ni Belinda, pagdato, binigyan siya, okay lang kami dire asing ang diensa na muna tam ano mo gali no so adam na kamo dira buenda ang oras dire makabayan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:51 na makabayan makatropa nagabi katropa ang John Ray no kon okay nga aton sining pag-asa iba doon tang pinakauling kaimtangan sa ato ng panahon labadagin makabayan nga nagsulod na sa pungsod Pilipinas ang bagyo nga si Francisco anong epekto sila dire sa aton sa Western Visayas. Mayong aga kay dira kay Momay no sa mga personnel sang kag staff sang Momay terrace refreshment. Dira sa Moico Street na poblasyon Dingli, Iloilo sa kilid lang sang Tribe Marketing on and managed by Kenneth Panabrica Lucara. Karan na ito ang mga katropa ng koneksyon sa pag-asa. Balonta ang pinakauling kaimtangan sa ato ng panahon. Dirigid lamang makabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa pagsulod na sa bagyo ng Francisco. Araw makabalan sa ato sining nga line number 1, si Engineer John Baron sa pag-asa, Iloilo. Engineer, good morning. Live ka subong diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Pagbid rin si katropang Phoebe Balls, Tibon Morales.
1: Hello sir, yes, mayong good aga kag sa aton man mga tagpalamati sa XFM. Latest nga weather update na ton sa adlaw sang Domingo, June 21, 2026. Bisag aton nga latest nga update no, so gina monitor na ton nga si Severe Tropical Storm Francisco ang nasa kalayoan na inisya 1,325 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro, kag-Agustines nga pwede mulyabot sa 125 kilometers per hour. Nagadalaga na niya pa west-northwestward at 25 kilometers per hour. Meanwhile, ang southwest monsoon na ito nag-apekto na sa may, sa may Mindanao. And rin naman sa aton sa Western Visayas, may bahin nga mugulugalong, tugtog magalumol nga kalangitan ang aton ma-experiencehan sa buong adlaw. Kag may mga tsansa sa mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panaguob, dala sang southwest monsoon. Ang hangin mahina tugtog baganhagan sa direksyon amian na sidlangan tugtog amian na nakatundan. Ngamon nga magadala sang makanay tugtog kasirangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin is 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mag-butlak 5:29 sa aga, mag-tunod din ni 6:14 karon sa hapon. Amin natin yung latest weather update. Ako si John Baron. Bala mo gid niya. Salamat.
0: Engineer, buta ba nun ang yasini nga track o kung ang yasini nga trajectory nagapagwa na siya dito sa going out na siya sa Pilipinas?
1: Well, actually, sir, ano po na siya, sir, no? Ang palapit pa na siya sir sa may or going towards sa Luzon pa ni siya pero hindi siya magano no ginalantaw na tun subong sa latest na track although more likely nga matiner lang siya sa Philippine Sea kag magre-curve pababaw no ang scenario na ton is once magre-curve siya pababaw may nakauutan sa nga magano siya no nga mahina siya ang iniabing location niya medyo taas-taas na sa ton so medyo unlikely na nga may direktang epekto sa aton ang balatayan na natin for the next 7 days isang southwest monsoon kay nakita nato dabi sa aton yung forecast possible Monday Tuesday may mga pagulan kita nga dala sa southwest monsoon.
0: Okay, so buto malon nga diri sa aton iya sa Panay kag diri sa aton sa Western Visayas na wala gilman siya direkta gitabi nga epekto iya Engineer John Baron no.
1: Yes sir, wala siya direkta nga epekto, unlikely na siya nga maglabay sa may Visayas. Maano ni siya, ang nilantaw ni siya naton is magpadayo ni siya nga magdalaga na northeastward or siya sa northwestward no. Ang dalaga niya is pakadto sa may Luzon, pero hindi ni siya magigugit sa Luzon, matinerla ni siya sa Philippines and then makikurve. Kung once mag-curve siya, ang scenario naton, gina-expect nato no, nga maghina siya. Once magpasaka na siya. So, hindi siya wala siya direktang epekto sa aton. Ang balantayan pa lang, once matamat siya papalapit sa Luzon, i-enhance siya nga ito ng southwest monsoon.
0: Amo ning mapikto sa aton diri sa Visayas ining habagat.
1: Yes sir, bali ang ato nang ginalantaw sa scenario naton sa Southwest Monsoon Abbey is ano siya na mauna siya epekto sa Mindanao and then mapasa going up. So susubukan ato ng Southwest Monsoon nagka-prevail na siya sa Mindanao. So samtang nagabatabat na siya papalapit ang Southwest Monsoon naton masaka. So ang daso naman na ngigoon niya ang Visayas.
0: Okay, sige. Salamat, Ged, Engineer Jan Baron.
1: Sir, thank you and good morning.
0: Okay, good morning. Dibantihan makabanan natin koneksyon sa Pag-asa. Upon ka, Engineer Jan Baron. So, ara, makabanan nga dito sa may extreme Jordan Luzon. Ining nabitan nga bagyo nga si Francisco. Nakasunod yung sektory dito sa Pilipinas. Pero dito siya sa kadagatan. Nagpansamun, nagaigo. Nga daw naman siya sa epekto ginabi dito sa ato niya sa Pilipinas. So, sa loob makabanan kay Engineer Jan Baron sa Pag-asa diri sa Iloilo, nga ang iya sining nga ang matabo sining mga senaryo, nga daw, pag-saka niya, sining isang bagyo, sa pinakapunta na gin sa Pilipinas, daw mahina ganin siya. Pero ang banantayan, amo in makabanan ang pagbutong niya sang habagat, nga magaresulta makabanan sang ulan diri sa ato niya sa Western Visayas ti Maymarigane no kay ti kalabanan abis ang aton maturan ag hingagaw sa pag tanom sa urason ning kamla inang malabla sang una to nga nagatupa ang ulan nagurason ang pinanaton kapakauturan nag sabog sa mana ti pila ka adlaw ka nawala magtupa ang ulan. Tibay man gani kun magtupang ulan kay tila badaban sini nga kun mag mabasa ang duta matubo ato mga ginpang sabog pagi sa mala kag siyempre kun magsigsigin ning ulan kundi daw makabuhin gastos sa manguma naton kay libre na makabadan sa kuol. XFM weather update. Weather update. Ang oras din makabalan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:58 na ginatamyo naton sa Happy Father's Day. Ang tanan naton nga mga taxi drivers, ang aton nga mga patrollers nga galibot subong diri sa Iloilo. Happy Father's Day sa inyo ha. Kamay pa makabedan ng inyo sini nga celebration magin maayo pagi sa Mayo nga turn out sang inyong pabasayro. So happy Father's Day sa tanan aton nga mga patrollers, ilibadagid ang mga drivers sang Hydra taxi mga katropa. Pabalik naton aton ipabati sa inyo ang investigasyon sa may kangtanan sa isang nasapuan nga bagol sang tawo dito ya sa suba sa Barangay Agutayan sa Santa Barbara mga katropa. Ang oras sa alas 4:50 na mga katropa. XFM.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainom ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangkos na ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Padayat na kubuwasa.
3: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patroller Ilo a las 5:03 na mga kabinet, mga katrupa. Kabal ni Wilinda Pagdato via Bidia, niya okay lang ang ginsan ang natama ng magani sa linog. Good morning dira sa aton ka mga listeners dira sa Antique. Kapmati subong sa 93.3 XFM Antique. Dira sa Tibiao, no? Sa Bagyoro family da. Dira kay Padoy kagay sa mga pamilya da ng Reme, no? Sa Bagyoro family sa Tibiao Antique. Mayad nga aga ka ninyo dyan. Dan si Balom sa pamilya Matiyo dyan. Good morning. Kagusong man dira ka dira sa pamilya Lopez, no? Sa Houdinis family dyan. Silawaan, good morning. Kag ginatama yung taman sa good morning. Ang atong masoke ang taplamati dira sa Tiulas, dyan sa mga personal sa Tiulas, sa Sugbaan sa Tiulas, dyan na kay Risa Faith Rose Grace. Ngayon pa mati subong din sa aton sa pagpangalagad sa Exciting Pilipinas, kag dyan naman makabanan sa Canada kay Rachel Joy, kay Remarie Purines, kay Ryan. Good morning, kagay Chen Polines. Dira naman sa California, kag sa Florida, dira kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning. Kag dira naman sa California, sa Sorilla family dira. Kay Noy Minte, kay Nanghelda, kay Tudan, kay Naikli Jel, kay Manay Cicel Sorilla. Good morning. And happy listening. Good morning kay Larry Paliera Dola. Kapatid natin, magkabanan natin nga interview kay punong barangay Fiso Malde sa barangay Agutayan, Santa Barbara. May kangtanan mga katropa, siling nakotkotan to sa suba nga kwa, no? Bagol sa tawo, nga dapatihan magkabanan nga bagol ato sang namising nga asawa sang army nga na sa tong paglaslas sang Bagyo Frank sang June 17, 2008. Ari mga kabayanan ng aton sining interview kay punong barangay Fiso Malde sa barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo.
1: Good morning. Bang nga gina-respondi sa ating kapulisan sa Santa Barbara. Katuan nila itong portion sa may zone 2, kagitanaw itong bagol na nasapuan.
0: So, nagalikap nga may nagakot-kot diyan sa may suba. Nga, taga, diyaman ka ninyo. Taga-barangay, ano man, taga-barangay Agutayan, Mangkap.
1: Oo, pero sang amutong adlaw, may arang nagkot-kot ng taga-barangay Bulong Weste, pangalan siya, kaudanan sa mga taga-barangay Agutayan. Inagabuligay na sila kot-kot sang balas nga pasaka pala. Siya muna, nga, siya muna kakita sa amutong mabagol ang taga-barangay Bulong Este.
0: Ah, okay.
1: Nakaupod nila.
0: So, matagal yung report nyo sa police station?
1: Oo, hindi. Report to Darama, kagkakon.
0: Okay. Sa tunagkap sa diin ang bagol na to?
1: Balik kahapon, kinakuha naman dito sa may pagpagsasuba na ginatongtong sa kahoy, kagidara din sa barangay Hall. Tapos kinaputos ang sako, pero kinabutang ko sa karton para maplastar na maayo nga daw nagaaman siya mayo nga pagplastar.
0: Okay.
1: Pero sa udtong, mga lunchtime or 20 o'clock, nagkatudiri ang mga pulis kaging kuha itong bagol kag gidala sa ila sa presento sa pulis.
0: Okay.
1: Sa Santa Barbara.
0: So, diya sa barangay mong kapsa Agutayan, may mga report di abing missing person?
1: Sang 2008, year 2008, may Bagyo Frank kita. Bali, naglapaw ito ang tubi. May kaso di rin mag-asawa na nag-guha na sila tani sa ilang
0: nasunog pang balay nanda?
1: Oo, nasugla na ilang balay.
0: Sang tubig,
1: sa tubig, sa tunga time. Bali, di mag-guha na tani sila sa ilang puluyan. May dibalik lang ang iya-asawa sa sulod.
0: Oo.
1: Kadasing sang karin sa tubig, waya madala ang iya-asawa, baka ilang nadala niya pag-guha. Amo ito nga, huwag makita ang iasawa sa subong. Huwag pa sang isang balita nga nasapuan yan itong iyang asawa.
0: Okay. Ining lugar na nasapuan sa Bagulandakap, lapit na sa balay na sa ano, sa itong missing na babae?
1: Mga dira man nga side, Sungto.
0: Okay.
1: Sa kwanan na sa ubos lang na isang... sang diring portion sumto sa pihak nga side amo na dang suba. Ti amo na dang nakita gito sa nakabakan nga balas pagkot-kot amo to nakita nga bagol.
0: Okay. So liwas sa tukap sa 2008 nga to duway naman abi sa reported nga mga litis tabi nga mga missing person diya kabara sa barangay.
1: Dili sa barangay Utayan na wala amo lang gito sa 2008 sa Bagyo Frank na natabo.
0: Kung nagtaon datong kap ang bagol daw dao na dao no? Ang
1: sa picture pakita ko abi ko daw bagol sang lalaki. Pero ako nakita ko na daw iya man sang babae nga bagol tapos ang may nagkadto diri nga family sang nagmissing atong sa 2008 nga namangkot ako kung ano ang ila untod nga kay ang ngipon do may apat pagka pustiso sa front.
0: Okay.
1: Nga bungi siya wala siya ngipon kay ang kaisa isang family nga daw may duda sila nga ang ila to nga utod sa 2008 amo to ang ila na pangita man nga kwan na way pamakita nga diba, utod
0: bali ang sa upper sa
1: upper
0: tampan
1: portion, kang kang front wala may apat gid ka ngipon nga wala.
0: To daw sa bagol nga to kap daw apat gid man no
1: ang apat gid man ang bagol sa nakita ko daw ka old na gibildaan, naging doon hindi bago. Hindi siya bago. Kaya mga barabanta mo nga daw, pilari kita tuig na bagol.
0: Kaya nung advice nga nanda ka?
1: Kaya muna na nagkagtuto ang mga family sa police station ko, tanawin yung dito, kagkong pagkigangat ka mo sa police station kung ano ang atin inyo-obrahan para ma-identify nyo, ma-confirm ninyo na kung inyo gina-uton nga nadula sa muna.
0: Okay.
1: Yeah, muna ang muna nila, sir, ka... mahimo man sila sa paagi kung paano nila makumpirma ang utod magid Manila para matagaan nila sa maayo nga paglubong or pamisahan para nga ma-plasta Manila ang ilang nga utod kung amugid man na siya.
0: Sa 2008, mapila ko ng edad ka to kapaw?
1: 2008?
0: Oo, sa pagbagyo Frank, mapila ko ng edad ka to kababae nga to?
1: Mga... line of two siguro pang babae.
0: Hindi
1: kay asawa na siya sa amon nga pumulugod din sa amon barangay. Siguro mga wife na yan sa 30, mga line of two siya ang
0: siya. Isang kabilid ba tayo ka?
1: Oo.
0: Tulad wala pa ma-identify ka no? Tulad ginapan pa gina-investigar pa sa police kung kamugin man itong mixing diya sa barangay mo. Anong nga itong panawagan ka sa mga kaingod nga mga kabanwana diya o kung barangay man diya ka natin sa Dabara?
1: Amo lang na nga ginaparawagan ko sa mga kaiping kung mga punong barangay or mga barangay officials o kung pamilya nga kung may nadulaan din man kamo nga mga partidos, pwede ka mo makipagkigangot man ito sa ating nga police station para makonfirm ninyo kung inyo man ito pamilya.
0: Nabatihan mga kabinan si Puro Barangay Fez Umalde sa Barangay Agutayan na Santa Barbara. So ang record na kapakita mga katropa nga sa itong June 17, 2008, sa maglabay ang Bagyo Franca. At sinubra sa ito na hindi kadumdum sininga halos kitang mga pamuruyo sa ito na apiktuhan sa paglabay mga kabinan sa Bagyo Frank. At sa record sa barangay na kapakita nga ining barangay Agutayan kaman isa ini sa barangay ang malapit suba mo. Nanabot sang tubig pag Bagyo Frank. So tabo sa ni makabinan nga nag-evacuate ang mga tao kay man ang baray sa ni makabinan sang army. Malapit lang sa may suba. So bangon kini kataas ang tubig sa tubig tinion, nag-evacuate ang mga tao dira sa may pangpang sa suba. Nag-evacuate pa rin ang army upon nagkasawa niyang ini kagang bata niya o galing kay ang asawa nagbalik patoy as balay nila kahit nabilihan ko no ang ilasingsing. May ding-ring lang uro. Balik ka niya pa at giring habiran pa sa iyang banas. May ilanda. Magbalik siya kay kwao niya tong iyang ang ilang asingsing apang wala na siya makitan. Guro basi ko na lumos anong plastada. Tidoy dugay man no 2008. Nakita ni siya sang Biyernes mo. June 19. Wow. Pinakatuwig man, no? June 17 ang Bagyo Frank. Tumutong rason, mga kabayan, inalungos siya. Pagkatapos, may nagkakot-kot na sang balas-balas sa suba. Nasarap pa sang ilang akuan, sang ilang ginagamit na balang kandos sa pagkot-kot sang balas. Pag botwa sang iyang nga inugkando sa balas, sus, nakita to yung nadala, mga kabayan, ang ulo katao. Tumutong gin-report sa barangay, kagin-report sa pulis. Ang pamilya nga nag-claim, nga base kuno ila to pamilya o kunining asawa sa army, ini ang bagol nga nakitan, nagkanto sa police station, kag ginpa-identify abi, ti nagasanto kuno sa description sa tong namising nga babae, nga ang iyang nga ang iyang kuan ang iya sining panampad apat kang ipon wala kay postiso to kuno mo ti ang bago na nakitaan ang panampad niya apat ka unto wala kagasanto makabanan sa sining bago na nakitaan. Tagini mo sa pulis, gin pa din matsing. Atong bagol ka ginkuaan ba sang DNA ang utod sa tong namising. DNA karon ang bagol. So, magkabayan kay Lieutenant Christopher Juarez, arasabong sa Somo Manaay, funeral parlor kay kon magsanto sa DNA ang bagol kag ang tonakwaan nga membro sa pamilya at ito na over sa ila kag sila na lang iya ang magapadubong. Dili lang sa akong katupang yun rin ang interview natin kay Police Lieutenant Juarez, ang Deputy Chief of Police ang Santa Barbara Municipal Police Station.
2: Anong kong ito, Sherman?
3: So, kapon siya kaga, may caller kita from barangay at police kagawad. Nag-inform na may nakita silang skeletal part, specifically skull. So, ginkatuan naton, nag-ocular inspection together with the investigator, no? Kag dito na pamatudan, ang ato nakita is purely lang bagol. So, namangkot kita sa barangay or sa neighboring barangay kaya nagkanta ka ng investigation. Kung may mga missing person or may ginamo months before or days before na makahatag man abi clue kung in case na may mga nabalan na nag-linaway kay pati na yung tira or nag-linaway tira. So far, according sa ating barangay official, malinong magkagmatawa ang barangay Batayan kung wala man sila sa kapaluan na ginamo previously. So the past year hindi ganit, maybe kuwan man mong palinong magpapatawayan na barangay.
2: Oo. Pero sir, may mga previous mga tinaway, may mga reported na mga missing day.
3: May mga reported missing kita. During typhoon nga ulihin nga may naglumpat dira sa taytay sa may Lanag. May ara kita to isa ka persona nga naglumpat. Di until now, wala man sa makitan. May mga istorya man nga naghambal ang pamilya nga wala man sa makitan. Pero may mga eyewitness kita naghambal nga nakitan man sa iban sa ibang nga banwa. May panago daw siya kasi tungod nga nauya siya sa ginugra niya. Pero i-base na ito ng atong recovery, though hindi man way man posibilidad nga ang naglumpat nga to based sa ato nga personal ano do hindi man pwede nga ang ulo niya lang ang mabilin.
4: Oo.
3: Kaya bilogyan to nga lawas yang naglumpat mo. So kag hindi man siya so far kung isipon mo wala pa man gani 6 months gid nga nadula siya sa paglumpat niya. So hindi man kita kasilinga siya to or hindi siya. So ang ginobra naton, ginkuha naton ng nasapuan, ginturnover naton na na-i-forced keeping, ginutang naton sa isang kapun na rin natin sa Tapapara. Then, nag-contact kami, dental, ginkuha naman dental, ginkuha naman sa subo. May ara ang subong pamilya nga may nagambal, typhoon Frank, may ara sila kung himata nga na-missing.
4: DN, sir. Diri sa Gutayan.
3: Diri sa Gutayan siguro.
4: Okay.
3: Pero hindi ko lang mambal ang pamilya kay di man sila gusto ng i-divorce kung sino sila. So, yun na, wala mo ng request na may dental kaya ang ina nga imata may dental record man. So, taulat kita sa results ng dental record. Kung in case giman nga matigayon doon mag coincide ang dental record niya, pwede nila mambal nga ilat o imata.
4: Anong ito yung sir, Wari, sir, ang nadula? Sir, lalaki ba yun?
3: Lalaki. Pero ang aton nga na-discoveryan sa aton nga pumuluyo, hindi man ito ma-determine if babae or lalaki.
4: Oo.
3: Nag-request kita sa crime lab sa aton nga forensic na kaso, ma-determine nila. So, makandang sila siguro impossible din ang district. Other than dental record.
4: Oh, okay.
3: Gagawlan na lang kita sa once ang ato na result kay si ang pamilya nag-commit man nga ang kaso may story sila na ipa din itisting nila.
4: Oh.
3: So if time will come nga may magabot ang kuan nga wala na sa claim for matang kita abis ang ato na so time interval kung nasa sando siya ang magtinitira kung wala may mag-claim maangayo lang kita bulig sa LGU para mapalubong na ito ng nasambit na nasapuan nga bagol sa na bagol nga nakita na ito.
4: Sir, ano sir, ang pag-describe sa pamilya as to the dental record, sir? Kay ang nakita, so siya di bala daw may...
3: Pali wala ba sila may ginambalang tali? Yun palantaw man ato, yun pobdang ko sa ato ng investigador, wala man siyang may ginambal sa regarding kung ano. Basta nakita man nila, ang balila ma-meeting si nanay, mag-istorya nila, kasi makuha sila sa record sa nila nga pamilya kung di man po nila.
0: Nabatihan makabinan si Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sa Santa Barbara Municipal Police Station. Tipero sa bahayin sa barangay, timotabi ng may report nga may namingsing nga babae nga nagasanto sa dental record nga may postiso, apat ka unto, yung bagol nga na-recover, may apat ka unto sa panampad, wala mga kabayan at makarupa. Kabay pa nga ating identify ni sa pamilya para nga mahatagan sang kay go sa ding pagpalubong no ang nasapuan o kunining bagol nga na-recover dira sa may suba sa Barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo. Ang oras din makabilan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5:22 na. Good morning. Dira kay Larry Faila Palira Dulia. Kaga suman kay Mama Luha Buico. Good morning. Kay Apple Tabanda. Good morning. Kaga dira man makabilan sa kay Wilenda Pagdato Bidia sa Mlang South Cotabato, ganiga upod subong sa aton nga pagpamati dere sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Alas 5:22 sa makabyanan dere gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabyanan. Kuwanta lang ang duty sirik nga statement ni Dr. Raul Banias. May kang tanan makabanan sining pagkadakop sang isa sa bypass operation sang isa ka driver sang truck sang provincial government makon mong mga 7.7 million nga balor sa Cebu, mga sobra sa kilo. Ining subject tagahaniway, pero ang lugar nga na naglabot sa bybast dito sa Barangay Kamabugan sa Santa Barbara, Iloilo. Yari porsyon sa statement ni Dr. Raul Banias.
5: Banias, sino ka napot sa inyo diri ang itong nadakpan sa bybast operation na diver na itong jetlag?
6: Oh, kahapon na pagkatapos ng bybast, nag-inform ang PDEO sa aton.
5: Mm-hmm.
6: Kag ang aton mga amigo sa media. Kag insigida, danay kami ni Gob sa Miagaw, ginambala na ito si Gob. O yung pagkita-ta ang data report sa PDEO. So, nakayabalo na kami kahapon mismo.
5: Ano reaction ni Gob?
6: Of course, si Gob, nagkabalaka, nagkakaakig, no? Nga di, mismo taga Kapitolyo, kinsi na katuig na nagkatrabaho sa Kapitolyo, ma-engage pa. Hindi lang ang nagagamit, kundi sa volume sang iyang sa nadakpan si iyang sobra sa kakilo valor sobra city millions but silingon nga nag-distribute siya. Mm-hmm. may downline siya, no? So gina-establish na sang ato na kapulisan kung sino pa ang sino ginakwaan niya kag kung sino ang iya gina-deliveran.
0: Namatayan makamilan si Dr. Albania sa provincial administrator. So gina-investigaran karon makamilan ang posible nga papasaka sang kaso administratibo batok sini makabadan sa driver sang Iloilo Provincial Government driver sa dump truck na tagani Y, no? Gadeliver balaski bato. Pero ang nakuha sa iya matud-kwari siya bato gini iya nga Siabo mga kabayanan, mga katropa. Alas 5:24 na sa aton makaturan, sa aton mga kabayanan, kung nagabatyag ka mo sang high blood, mag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay ipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kakaay blood pressure. Kung nagabatyag ka mga kabayanan sang amalatian nga prostatitis sa mga lalaki, aton mga lalaki sa aton nga mga amay, aton nga matatay, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix. Kagkon ang inyong partner may pagka-Arab, Arabuton, paimnabala sang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula, sigurado nga mas manami may mabakot ninyo relasyon ni Mrs. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Pwede pa rin, no? Sa 5:30, ay charge lang karon sa kapoy. Ay. Standby mga kabanan sa masunod programa, ang The Secrets of Health. Kagkano mabalik kita sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borns, Tibor Morales sa XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to Health!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine,

0: number 5. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. Yes to Health Inc. And Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kabayan po natin ano, na nagpapatotoo. Na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede nyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, yung iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan. Ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan yung iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
3: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
0: Yan, ako.
3: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
0: Sapat.
3: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
0: Kaya nga dapat holistic yung approach niyo, Dok, ano? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Eh dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain. Eh kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano? Halos hindi na nakakatulog.

0: Yung iba, dok, ilang oras lang yung tulog. Mm. Ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari niyan, yung pag-repair ng iyong pangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
1: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, mm-hmm. na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Mm-hmm. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. Mm-hmm. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Mm-hmm. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, napupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. Mm-hmm. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili, kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
0: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin, ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong, ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Dok, sa atin pong pangangatawan?
1: So, usapang kaugatan, ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
0: Ganun kahaba.
1: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate. Yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm. partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos, dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm. which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm. may mga maliliit tayong artery dyan.
0: Artery. Mm-hmm.
1: Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ah, dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
0: Mm-hmm.
1: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
0: Lumulobo.
1: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, nandun na yung mga waste product. Mm-hmm. Na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
0: Mm-hmm. So yun yung gamit ha, yung function ng mga blood vessels sa ating
1: pangatawan. At lahat yung partner, elastic.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
0: Oh.
1: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
1: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
0: Nako.
1: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
0: Nako.
1: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun is nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
0: Mm-hmm.
1: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganun din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. No? May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamagay yung mga paa nila.
0: Nako.
1: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, ay dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
1: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po. Baka meron kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
0: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan, ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie, na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
1: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
0: Oo.
1: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
1: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
0: Sige, Doc. Pwede ngayon.
1: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
0: Yeah.
1: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
0: Ayun.
1: Ano ba yun, partner?
0: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagkocontrol ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiting Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
1: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
0: yan,
1: yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
0: Malunggay, oh.
1: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
0: Plus antioxidant pa,
1: yes,
0: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So, kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok. Kahit saan ka pumunta. Tama. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
1: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
0: yes,
1: ang importansya ng hydration. Tubig. Yan. Kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig. Yung pipino.
0: Yan.
1: Yung singkamas.
0: Pakwan.
1: Coco, pakwan. Lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan. Lalo na yung tubig talaga. So everyday, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
0: Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? eh nagiging ano so sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang ano kahit po yung taba dok ano, pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema ano sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin mga kaibigan.
1: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, o ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso eh. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Problema kasi, Doc, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
1: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
1: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo, kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
1: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
0: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
1: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
0: Oo.
1: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang aking kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige, Doc, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan nating gawin at alamin natin ano yung kailangan nating inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Okay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
2: X-F-M
3: X-F-M.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora 6FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 6-7 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Para sa iso na mga kabayanan, mga katropa, welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Yari kita mga kabayanan sa June 21 nga edisyon sa ato na programa. Sa Gyapon, ako si katropa ang Phoebe Borns, Tibor Morales. Sobrang kita na katropa ang John Rivertes, Tobto Balas. 7 ang takla subong aga. Express Balita Weekend Edition. Mga balita mga kabayanan nga tipon na sa ato nga mga kapitanan nga mga patrol reporters. Sa isang kasimanang nga... Mga balita diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay, daddy, papa. Kapanamihalan diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Una kita magkabilan sa mga balita lokal. Diri sa Express Balita Weekend Edition. Una kita sa Iloilo City Hall. Iloilo Province of Capitol kag Iloilo City Hall nakabaton sa bombsret. Sinako sang mga expired nga soft drinks nga ginaboy sa Haro River na diskubrihan nga naghalin sa depo sa Banuyaw, La Paz. Freedom of Information Ordinance sang Iloilo City pasado na sa third and final reading. Tasok sa Barangay Fundasyon Duenias Iloilo nagakalayo. Labing unang simulation exercise yung tawag na pag-ugyon 2026 sa ginpatigayon. Simbahan sa Miagaw, wala sa major damage sa sunog kay Mayor Richard Garin. 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ang pamatyag bangod sa ginpahayag food poisoning. Establin ang kondisyon na commander sa 6th Regional Community Development Group. Sa Dingli, Iloilo nagpangayo sang pasaylo sa mga gidikanan sa mga kandite. Rural Health Unit sang Dingli, Iloilo padayon nga gina-assess ang posible kabangdanan sa ang paglain sa mamatyag sang 89 ka mga kadete. Aton kuha ang detalye sa balita upon kikatropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Hunyo 14, nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall Hunyo 14 sang hapon. Giluyon nga gin-check sa mga operatiba ang Capitol kag City Hall grounds agon nga ma-verify sa diin, negatibo naman ang resulta. Facebook ang pamaagi sang pagpamahog suno sa mga kapulisan. Padayon naman ang investigasyon sang Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco 6 sa kung sino ang nagapanag-iya sang Facebook account nga nagpadala sang pagpamahog. Samtang Hunyo 15, ginanod sa Haro River nga sakop sang barangay Tikod, La Paz ang sinako sang expired niya mga soft drinks na kolekta ini sang Oplan Kontrabaha beneficiaries sa among barangay. Sunog kay Tikod punong barangay Roy D. Choson Sr. hindi magnubo sa 11 ka mga sako sang expired niya soft drinks ang nakolekta sa iya lugar. Magluwas pa sa pila ka tonelada nga mga basura. Nagapati si Cap D. Choson nga posible ginhaboy ang expired soft drinks halin sa hinaktakan area kag ginanod sa Tikod. Naibaluan nga sa nagligad man nga Domingo, nagtipon sa Haro River nga sakop sang Tikod kag Baldoza, La Paz ang sinako sa mga expired goods. Gilatingoan sa buong sang Iloilo City Government nga makilala ang naghaboy sa mga basura kag pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Samtang, kinkumpirmar ni Barangay Tikod, La Paz punong Barangay Roy D. Choson nga halin sa isa ka depo sa Barangay Banuyaw ang sinako sa mga expired nga soft drinks nga ginhaboy sa Haro River kag ginanod sa ilang barangay. Sino kay Cap D. Choson nga ginako sang pamunuan sang depo nga may ginasuhulan sila nga tricycle driver agon magdala kag maghaboy sang ilang basura. Posible sunok kay Dichoson nga wala ginasupervise ang depo kun sa diin ginahaboy sang tricycle driver ang basura. Rason nga makita na lang iniliwat nga nagautaw-utaw na sa suba. Hunyo 15 sang aga sang ginanod sa suba nga sakop sang barangay Tikod, La Paz ang ini magnubo sa 11 ka mga sako sang expired nga mga soft drinks na kolekta ini sa mga Oplan Kontrabaha beneficiaries sang Dolly Tupad, DPWH kag Iloilo City Government. Nauna na nga pahayag ni Engineer Neil Ravena sang General Services Office nga ilatingoan nga makilalang responsable sa paghaboy sang sinako nga mga basura kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Hunyo 14 sang may nakolekta man nga mga expired goods gikan sa suba ang sakop sang barangay Baldoza sa distrito sang La Paz.
3: O na identify naman dito sa may butiga sa Ganoyaw, nag-ako man sila po gasol lang naman sila sa nag-abos ang basura. Isin ko ito, hindi mo na pwede nga kanina supervise ang ginasugo nila kung dinaboy ang basura.
0: Mm-hmm.
3: Ang nasuguro, papos lang dito sa suba lang ro nila. May Ganoyaw.
0: Ah, bali, di po. Di po ang inhalinan ka pa ang problema. May proper waste disposal. May sistema ng mga depo, kagkumpanya, mga distributor ini sa disposal sa ila sa mga expired goods mo. Tiyang ila ya, nagsuhol at tanda kang ihaboy dere, kang ihaboy dito. Islak baloko di ginahaboy.
3: Oo, oh, amun na tanong dapat nila nga, anong sa yung nasugo, dapat sa klauna na nila ihaboy. Hindi nga, ang gaboy, dira lang sa tubang, ginahaboy ang ilang ano.
2: Nabatingan ang kabayan sa pagpahan ni Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy D. Choson. Samtang, Hunyo 17, naaprubahan na sa third and final reading ang Freedom of Information Ordinance kadungan sang sesyon sang sanggunang panglungsod. Ginkilala nga author sang ordinansa si City Councilor Shin Marie Mabilog, kag co-author naman sa day City Councilor Nene De La Llana, kag Sedfrey Cabaluna. Nakasulat sa ordinansa nga ginamanduan ang mga opisyales sang gobyerno sang Iloilo City nga mag-release sang ginarequest nga dokumento. Nagdugay sa mga sobra isa ka oras ang deliberasyon matapos nga ginliwat ang penal clause nga ginproposed na De La Llana kag Mabilog. Sa baylo nga reprimand ang first offense, suspension sa isa ka bulan ang second, kag ikatatlo office dismissal from the service. Ginproposed ni City Councilor Rex Marcos Rabia nga himuon niya pasakaan sang kaso administratibo nga dereliction of duty kag pila ka mga layi santo sa civil service law ang hindi magsunod sa ordinansa. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, Hunyo 14, ginkatingalahan sa mga pumuluyo sa Barangay Fundasyon Duenas Iloilo ang tasok na magluwa sa tubig, nagaiwal man diri ang kalayo kung sindutan. Sa interview sa XFM News Team kay Alias Irving, isa sa mga nagabantay sang duta ang ginpahamtangan sang tasok. Hunyo 11 sang ila na diskubrihan ang tumalagsahon nga hitabo matapos ng isa sa ila nga mga upod ang nagpanigarilyo malapit sa tasok. Sino kay Alias Irving, nakibot na lang sila sang gulping nga may nagiwal nga kalayo nga nagahalin sa mga tasok kung sa diin ang isa sa ila nga upod ang nalabot pa sang kalayo kag nasunog ang kilay. Dugang ni Alias Irving nga may kataason niya ginabanta sa 20 feet ang kalayo kang nagdugay naman sa 4 ka oras ang iya sinipag-ibwal. Antes ang pag-ibwal sang kalayo, nakabati pa sang daw kaangay sa nagabukal nga tubig ang mga kaupdana ni Alias Irving. Sunod nga nakapanimaho sila sang baho nga daw kaangay sa gas ang lighter o kun LPG. Naibaloan nga may kadalumon nga 150 feet ang mga tasok. Sunod naman kay punong Barangay Ronelo Colyado sang Barangay Fundasyon nga nakalabot na sa Duenas LGU ang mga hitabo. Temporaryo naman nga ginpauntas ang tag-iya sang duta ang pagtasok samtang nagapadayon pang assessment sa mga eksperto. Naibaloan nga tuman kay iwat ang tubig sa mga barangay rason nga kalabanan sa mga residente ang nagapatasok o kung nagasagob sa mga lugar nga may bomba o kung bubon.
4: Kagin gabot ang tubo ay testingan doon para mamanaan kung katubod bla. May kapanigarilyo nga upod kami nga manog tasok. Ang muto, gulpi lang nagsaka tubig. Siyempre ka panigarilyo ay makami kamaan nga madako. Mutol gulpi nagdako, nakarasunog ya trapal na mo kag mga bab kag drum.
5: Diya mismo sa buho, o kun sa tubo.
4: Sige ang hikot ka pangkuha sang ho, sige sigarilyo. Gulpi lang nagdako, nasunog gani ang buhok na kag mga kiray.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Alias Irving, isa sa mga nagabantay sang duta ang ginpahamtangan sang tasok. Samtang, Hunyo 16, formal nga ginbuksan ang labing una nga pag-ugyon 2026 Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Miag-Aw, Iloilo. Ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagbukas kag pagsugod sa mga simulation exercises nga magadugay sang duwa ka adlaw. Nagtipon ang nagkalainlain nga mga government agencies, uniformed personnel, local officials kag mga emergency responders sa evacuation center nga nahamtang sa Barangay Iktuba, Miag-Aw para sa preliminary program kag opening ceremony sa among activity. Ginsundan ini sang exercise proper nga nagsugod sa Barangay Sapa sa Amuman nga Banwa. Nangin sentro sang simulation exercise among ginakabig nga missile attack scenario sa pungsod ilabi na sa Luzon area kag sa Iloilo, magluwas sa Miag-Aw. Nagpadigayon man sang SIMEX sa San Joaquin, Iloilo, Hunyo 17 sang aga. Samtang ginpasalamatan naman ni Miag-Aw Mayor Oscar Richard Garin Jr. si Governor Defensor para sa among inisyatibo. Nahibaloan nga tinutuyo sang among simulation exercise nga matakos ang kahandaan sa nagkalainlain nga mga ahensya sa tiun sang kinagamo, emergencies o kun kalamidad. Ang pag-ugyon 2026 ang may tema nga Together We Prepare, Together We Prevail.
6: Why are we doing this? For as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo. Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan, sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come for as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency for conflict. We should be prepared to protect our people.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Samtang, wala sang kinahanglan kabalakaan ng mga sumilimba bangod wala sang major nga damage ang Miyagao Church. Iniagin pa siguro ni Mayor Richard Garin Jr. sa interview sang XFM News Team. Suno sa alkalde, nga ang finishing lang sang structure nga yara malapit sa cross sa gwa sang simbahan ang nagkalahulog matapos sa nabatsyagan nga linog sa nagligad niyang Hunyo 14 sang gabi. Ginpabutsyag naman sang alkalde nga wala sang may naigo o kanapilasan sa natabo. Samtang report na suno kay Mayor Garin ang among hitabo sa National Commission for Culture and the Arts matapos ginpatigay ng inspection sang LGU. Nagpasalig naman ang alkalde nga safe para sa mga churchgoers ang Santo Tomas de Villanueva Parish ukon mas kilala bilang Miyagao Church. Gintukod ang Miyagao Church sang 1787 sa tiyempo ni Fray Francisco M. Gonzalez OSA nga amo ang parish priest. Natapos ang construction sang simbahan sang 1797 kag makapilaman ka beses nga naguba bangod sa mga Muslim raiders kag kalamidad kaangay sang linog. Apang tubtob sa karon, padayon nga nagatindog ang Miyagao Church bilang isa sa mga tanda sang matahom nga kultura sa mga Ilonggo kag sang Iloilo.
7: Wala sing may na apektuhan kay ang linog natabo to gabi. Ang strong earthquake, stronger earthquake no. Natabo to sang around 10:30 sa gabi. Wala tao. Layo man sa dalan, kung nahulog siya, hindi man siya nahulog sa road, no? It's within the compound of the church. So wala tao at that night. So far, sa sinang area, daw wala maging man siya tao nagkakato na da. Kaya likod na ng portion siyang simbahan.
8: Pero ang kapinaglan, ating sitwasyon sa loob simbahan, Mayor, wala sa problema, wala limitasyon
7: naman. Overall, the church is fit, no? Ang structure is strong. As I have mentioned, wala man sang major damage. Do parehas to bala sa nakita nyo sa Mindanao nga ang cover nahulog. Ang muna, ang finishing lang ang peel off.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Miyagao Mayor Richard Garin Jr. Samtang, Hunyo 18, establi na ang kondisyon sang 89 ka mga Reserve Officers Training Corps o kun ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangod sa ginpahayag food poisoning. Sa interview sang XFM News Team kay Colonel Edralin Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group, amat-amat na gin-discharge ang mga kadete nga gin-admit sa tatlo ka mga nagkalain-lain nga ospital sa Iloilo, Hunyo 17. Sang gabi, suno kay Poblete na nakabatsyag ang mga kadete sang pagsakit sang tiyan kag pagpalanuka matapos ang ilang paniyapon. Gayon naman ang gindala sa ospital ang mga kadete kung sa diin 74 diri ang gindala sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan, napulo naman sa Barotac Nuevo Hospital kag lima naman sa Dumangas. Nagpangayo naman sang pasalo si Colonel Poblete sa mga ginikanan sa mga kadete kag nagpasalig nga hindi na maliwat pa ang kaangay nga hitabo. Samtang ginpabutyag naman ni Poblete nga willing ang mga kadete nga padayunon ang ila pagpartisipar sa among summer camp sa mga ROTC cadets. Apang hatagan nila ini sang tiyempo nga makapahuway sang maayo antes liwat nga makaupod sa training. Naibaloan nga 900 ka mga ROTC cadets nagikan sa nagkalain-lain nga universidad sa Western Visayas kag Negros Island Region ang nagpartisipar sa 28 kaadlaw nga summer camp sa Camp Andriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo.
9: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na ang di kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
0: Hmm. Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
9: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Colonel Edraline Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group. Samtang, padayon nga gina-assess ang Rural Health Unit sang Dingle, Iloilo, ang posible kabangdanan sang pagsakit sang tiyan kagpagpalanuka sang 89 ka mga kadete nga kabayan sang summer camp sang 6th Regional Community Defense Group sa mga banwa. Base sa pamunuan sang RHU, nagapadayon pa ang pag-usisa sang sanitary inspector sa posible natabo, lakip na diri kung sa diin naghalin o kung ginbakal ang baboy nga ginluto para sa mga kadete. Dako naman ang pagpati ni Colonel Edraline Poblete, commander sang 6th RCDG, nga posible bangon sa sudaan sa mga kadete nga pork adobo, rason niya naglain ang ilang apamatsyag. Sunod sa opisyal, nga alas 7 sang gabi Hunyo 17, sa may nagreklamo nga isa sa ilang kadete nga nagsakit ang iyang tiyan, matapos nga siya ang nagkaon sang panihapon. Sa subong, yara na sa istable nga kondisyon ang 89 ka mga kadete. Naibuloan niya naghatag na sang sample sang pork adobo kag sang distilled water nga ginimnan sa mga kadete, agon ma-examine sang RHU. Samtang ginbabutsyag naman ni Colonel Poblete nga pag-abot sa preparasyon sang pagkaon, may gin-hire sila nga napulo ka mga staff nga mo ang nagluto kag gin-supervise naman sang personnel sang Philippine Army. Nagpasalig si Colonel Poblete nga mas striktuhan pa nila ang preparasyon sa mga pagkaon, agod malikawan na nga maliwat pa ang kaangay nga hitabo.
9: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila, binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
0: Mm. So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
9: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain, baka yun yung po naging cause. Yun ba assessment mo namin?
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Colonel Edraline Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group. Samtang, kabahin sang first batch sa mga nagpanihapon Hunyo 17 sang gabi, ang 89 ka mga ROTC cadets nga naglain ng pamatsyag bangod sa ginpahayag food poisoning. Sa interview sang XFM News team kay Colonel Edraline Poblete, commander sang 6th Regional Community Defense Group, semi-buffet style ang pamaagi sang pagserbe sang pagkaon. Apang bangod 900 ka mga kadete ang kinahanglan magkaon, gintunga ang mga ini sa duha ka mga batches. Sunod kay Colonel Poblete, nga sang may mga nagreklamo nga mga kadete sa first batch nga nagsakit ang ilatyan, gilayon nila rin pauntat ang paghatag sang pagkaon sa second batch kag nagluto na lang sang panibag-o nga sudaan. Nagapati si Poblete nga posible bangod sa ginkaon nga sudaan nga pork adobo ang rason sang pagsakit sang tiyan sa mga kadete. Nagapatigay naman sang assessment ang Rural Health Unit sang Dingle, Iloilo, agun may waloan ang posibleng rason sa natabo. Yara naman sa establing ang kondisyon kag kalabanan sa mga gindala sa ospital ang nakadischarge na sunod kay Colonel Poblete. Nagpaguwa naman ang Iloilo Provincial Health Office sang pila ka mga tips agun manikawan ang kaangay ng mga hitabo.
10: Ang Provincial Health Office nagapahanumdum sa aton mga pumuluyo para manikawan ang kaangay nga insidente aton sundon ang mga tips para sa safe nga pagkaon. First, siguraduhon nga preska kag na-store properly ang aton mga panakot sa pagkaon kag ang karne nga ginagamit naton. Maghugas ang kamot gamit ang matimlo nga tubig kag habon antes kag pagkatapos magpreparar sa pagkaon. Kung hindi maubos ang aton pagkaon, ibutang ini gilayon sa matinlo nga container or storage container kag ibutang sa refrigerator. Antes iserbi ang pagkaon sa kadam-an aton inspeksyonon nga pagkaon para sigurado nga hindi pa ini guba. Likewise, mas manami gid no kay amo man ni ang gina suggest ang DOST kay kundamo gani ang ginapreparahan ta mag nga pagkaon, dapat magkuha kita sang pagkaon nga wala pa na na-serve, no, para ma-save kita sina para in case nga may mga problems later on, may ara kita nga specimen na nga daan. Kung may sintomas ang foodborne illness, kaangay sang pagsuka, sakit sang tiyan, o kung pagdai, magkantugilayon sa aton health centers o kung hospitals para mahatagan sa nakaigo nga pagbulong.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Provincial Health Officer 2 Dr. Maria Socorro Quinon. Ang ini nga mga balitang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Kotropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Dugang balita lokal mga kabayanan. Mga katropa, balitalikan sa Iloilo Provincial Capital Security sa Provincial Capital, Ginugota. Kasunod sa nabaton nga bomb threat, Governor Arturo Defensor Jr. nagpangakig. Balitalikan sa Iloilo Police Provincial Office Drivers ang Iloilo Provincial Government dadakpan sa drug bypass operation na kuwaan sang 7 ka milyon nga balor sang Cebu. Yaring mga balita.
11: Hunyo 15. Iloilo Provincial Capitol ginugot ang security matapos sang post sa social media nga may bomba. Nagpangabay sang pagangop si Mr. Aaron Limondo, Chief Security Officer sang Iloilo Provincial Government sa mga nagtransaksyon sa Kapitulyo kon nga aginahimo ang hugot nga pagpatuman sang inspeksyon bangod sang Bomb Street sang Hunyo 14 sang hapon. Ginpayag ni Mr. Aaron Limondo ang pulis ang naka-intercept sang pagpamahog matapos sa ginpost sa Facebook. Gininspeksyon ang bilog na Kapitol kag wala man sang nakita ka bomba. Sirong ka Mr. Limondo Aaron na ginakabig ini nga seryoso nga bagay sang Kapitulyo rason nga ginapatuman ang hugot nga security sa Capitol Building umpisa sa Hunyo 15.
12: Aaron Limondo, no, nga tunsiling safety and security services office chief.
0: Sir, after nga nakabaton sang gin-inform no ang Kapitulyo nga may bomb threat. Ano so far ang sitwasyon sa Kapitulyo, sir?
13: Kahapon, yesterday, wala kita gin-inform but we are surprised nga may ara sang EODK na yung nag-inspection na nag-panel na nag-tigil sa area. So dito lang kami nagkabalo sa information nga may ara gali nga na-monitor na Facebook post sa isa ka account nga may pamahok nga i-utangan sa bumba ang City Hall kagal Capitol. Ito gin-download sa PIO sa City Hall sa ICPO, that's why nga nag-clearing, nag-mapping at nagpaniling ang SPO EODK 9. That's the time nga nagkabalo kami nga may araglit threat. So after sila, pagkatapos nga nag-clearing, okay man, clearing man ang area. So until now, kaya ang nabutang dito, subukan logit mo. So in
11: Hunyo 17, nangakig si Governor Arturo Defensor Jr. matapos nga dakpan sa drug bypass operation ng driver sang dump truck na nakuhaan sang 7.7 million kabalor sang Cebu. Magkantan ng diri panel nga mag-investigar sa kaso administratibo sa driver sang dump truck nga gin bypass kag nakuhaan sang 7.7 million nga balor sang Cebu. Ginmando na ni Governor Arturo Defensor Jr. Pangunahan ni Attorney Rene Valencia ang head sang Iloilo Provincial Human Resource Management and Development Office kag ni Attorney Dennis Ventilacion head sang Provincial Legal Office ang pag-investigar sa kaso administratibo sa driver sang dump truck sang Iloilo Provincial Engineering Office nga ginbaybas sang Provincial Drug Enforcement Unit kung nakuhaan sang Cebu nga nagabarol sang 7.7 million pesos. Ang driver taga Haliway kag sa Barangay Kawambugan, Santa Barbara ang lugar sang Baybasta. Ginpahayag ni Provincial Administrator Dr. Albania sa ginhold ang sweldo sang driver kag kun magwa ang desisyon sang korte na guilty ini gilayon na ining ay drop ang iyang employment sa Iloilo Provincial Government. Suno kay Banias akig ang gobernador sang iyan ebaluan nga may empleyado sang Kapitulyo nga nakuhaan sang 7 ka milyon nga balor sang Cebu. Gusto sang gobernador nga drug-free workplace ang Kapitulyo kag may ginapatigay nga random drug testing sa mga empleyado apang wala madala sa random drug testing nga ang nadakpan na driver.
0: So, nga driver na ito nga truck.
14: Oh, kahapon na pagkatapos ng bypass, nag-inform ang PDEO sa aton. Kag ang aton mga amigo sa media. Kaga is insigida danay kami ni Gob sa Miagaw, ginambala na itong si Gob o ipakita ta ang data report sa PDEO. So nakayabalo na kami kahapon mismo.
0: Ano reaction ni Gob?
14: Of course si Gob nagakabalaka kag nagakaakig no nga di mismo taga Kapitulyo kinsi na katuig nagkatrabaho sa Kapitulyo ma-engage pa, hindi lang ang nagagamit kundi

0: Human Resource Office na ito ni Coy Valencia na mag-drug-free workplace kita. Ang Kapitolyo may sobra 5,000 ka empleyado, no? Pag hindi makita ka massive gig na drug testing kay random subong na napatigayo naton, pero may nagpositive na sila ng drug testing.
1: Okay.
0: Ugaling, they have to be accorded sang due process gihapon. Kay kung ilang malang hinursulan o taton o ilang abisyo, tinatagaan sila sang ikaduhang tsansa. Pero sa ini nga bagay iyang dako na gid iyang volume, siyempre may criminal ini kag administrative case. So ang aton nga HR to aton legal office will initiate also sang administrative case against sa kay Adelantar kag ang police, no, mag-file man subong adlaw, I think is the inquest sang iyang criminal case. Kag sa volume sining iyang nadakpan, sobra na niya sa threshold kag daw hindi na gina sa kagwa sa prisuhan.
1: Ano sa bail ini? Ano sa status sa subong dok?
0: Ya, sa panghinakop sang aton nga video sa Banwa sang Santa Barbara kaysa kamambugan sa Banwa mo mismo na dakpan. So ara sa custody sang aton Santa Barbara MPS kag pagadal unsa sa Hall of Justice for the inquest.
1: Ang boto ba ron anong status employee ang employment niya sa buong?
0: Automatic, no, sa akon pag-istuya kayo na sa aga sa kay Atty. Coy Valencia, automatic hindi na sa pagsyudohan. Pero hindi pa sa madrap sa aton nga payroll, sa aton gali nga, no, nga role of employees, no.
2: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, sa Police Provincial Office gin report kay Governor Atty. Defensor Jr. ngandakpan sa drug by bus operation ang driver sang dump truck sang Iloilo Provincial Government sa ang Provincial Drug Enforcement Unit sa papanguna ni Police Major De Lima amo ang nagbaybasta sa driver sang truck sang Iloilo Provincial Government na nakuhaan sang 7.7 million nga baro sang Cebu. Ang driver taga Haniway kag ang baybasta ginhiwata sa barangay Kumambugan, Santa Barbara, Iloilo.
3: Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:35 mga katropa. Diraman kita sa balitang nasyonal, website sang House of Representative na Haka. Si Radyo Joel Villanueva handa nga mag-attend sa special session sang Senado. Mekanism sa pagpanugot sa mga senador nga na-detain sa pag-participate sa impeachment proceedings gin-proposed ni Senador Ping Lacson. Reported nga coastal uplift sa Glon na Sarangani Province matapos ang naglunta nga 7.8 nga magnitude nga linog gin-investigaran sa ang Penro. Masobra 700 mil kapiktado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. PBBM nagmando sa Kongreso sa pagpatigayon sa special session. Masobra 30 ka mga witnesses sa ipresentar sa House of sa prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Korta sang Ateneo Davao Basketball Court sang Ateneo di Davao Senior High School gi pangalan kay Rene Baterbonia. 120 ka mga registered firearms ni Senador Bato de la Rosa voluntaryo nga gin surrender sa PNP. Kagabay pagid nga mga balita ato ni Baroon pagi kay Katropang Era Espinosa.
4: Hunyo 14, wala sang sensitibo nga impormasyon sang gobyerno ang nadula matapos nga nahakang website sang kamara sunod sa Department of Information and Communications Technology. Ginpahayag sa ahensya nga ang pages nga naapektuhan ay nagakontain lamang sang publicly available nga impormasyon. Ginpasiguro sang departamento sa publiko nga sila nagakoordinate sa House of Representatives kay ban pang relevant nga law enforcement agency sa pag-imbestigar sang natabo. Nagatrabaho subong ang DICT sa pagsuporta sang restoration sa apektadong systems kag services amuman sa pagpabaskog sang security measures. Samtang, handa si Senator Joel Villanueva nga magtambong in kaso nga may patigayon nga special session ang Senado. Agud nga talakayon ang pila ka mga importante nga butang sa ila trabaho nga naguntat bangod sa issues sa upper chamber. Ini ang ginpahayag mismo sang senador sa ginpagwa niya nga video message pagi sa live live stream sang Jesus is Lord Church Worldwide sa matanda ni Sasi Villanueva sa mga senador sa faction ni Senator Alan Peter Cayetano nga wala nagtambong sa uli nga session sang Senado antes mag-Senedeye kasunod sang

0: ng incident kagapag boycott matapos ginaresto sa Senator Jingoy Estrada.
1: Magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
0: Sa mumuan nga adlaw, ginpropose ni Senator Ping Lacson ang mechanism nga nagapahanugot sa mga detained nga senador sa pagpartisipar sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Pagkibay ni Lacson nga samtang ang composition sa Senado ang pareho sa impeachment court, ang prevention kag ang preventive suspension sa mga senador angot sa flood control mess sa mahimo ma-apply lamang sa function bilang legislators bangod nga ang impeachment court kag ang Senado ang separadong entities. Suno kay Lacson nga hypothetically, siyam ka mga senador ang gin-preventively suspension spend may kaangtaran sa flood control scandal. Iniyang posibilidad nga wala sang bastante nga numero sa pagboto sa impeachment. Sa dalom sa impeachment rules, kinahanglan sang at least 16 ka mga boto para sa conviction. Para kay Lacson nga mga detained senators, ang kuni-authorize sa korte ang mahimo nga makatampong na gina-escortan sa Bureau of Jail Management and Penology. Samtang gina-investigaran sang Penrose Sarangani ang reported nga coastal uplift sa Glan matapos na nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog. Ang among opisina nagpatigayon sang ground validation matapos nabaton ang mga report gikan sa mga residente sa mga lugar matapos ang sea level ang nagapabilin nga manubo kag wala nagbalik sa normal states nin matapos ang pagtayog. Matapos ang ginpatigayon nga coastal survey sang Senro Glano pud ang PAMO protected area rangers na diskubrehan nga ang malaba nga stretches ang shoreline, coral reefs kag seagrass beds na expose ilabi na sa Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan Glan sa Sarangani Province. Ang mga na-expose ang nagkalamatay nalakip na mga nagapuyo diri kang isang reef fishes, eels, clams kag shells. Nagakabalaka man ang mga residente nga ang mga naglapate nga mga marine life ang magka-poison sa ila. Samtang, sa ginpatigayon naman nga validation sa DOST FIVOX kag DNR MGB12 na kumpirmar nga mayara sang pag-uplift sa Barangay Pangyan sa 2 meters ang gintaas ang seabed kag nag-extend sang shoreline sa 200 meters nga mao nag-expose sang stretches sang coral reefs kag seagrass beds. Hunyo 15, nagapanawagan si President Marcos sa Kongreso sa pag-convene sang sesyon sa tunga sang ila Senate Day Adjournment sa pag-akto sa mga priority legislation. Sa dalom sang Proclamation No. 1318, ang bando ang presidente sa Kongreso sa pagpatigayon sang special session sa Hunyo 17. Ini para sa urgent nga pag-consider sang passage sang mga priority legislative measures. Samtang, masobra sa 30 ka mga testigo sang ipresent sang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa subong, wala pa sa insakto nga numero ang mga testigos mungod mag-file pang House Prosecutors sang pleadings para sa ila trial brief. Nagpabutyag man sang iya pagkabalaka si House Lead Prosecutor Gervil Luistro nga mahimo gamiton sang kampo ni Duterte ang leadership impasse sa Senado. A good question on ang impeachment case sa Supreme Court. Nangabay man si Luistro sa Senado nga resolbahon na ang issue ang sa leadership sini sa ipatawag nga special session ni President Marcos.
2: Sa pagkatakita nyo naman, dito pa lang sa House of Representatives, they raise as an issue the referral from plenary to justice committee. They even raised violation of one-year bar rule, di ba? What else did they raise? They raised as well that we have predetermined the impeachment complaints even before the clarificatory hearing in the Justice Committee. They're also invoking the confidentiality in their allegation that we violated the confidentiality provision of AMLAC in spite of the clear exception in the bank secrecy law and the fact that the subject matter of the AMLAC report are bank reports. Diba? So, what else will they not elevate to the Supreme Court?
0: Nabatian si Representative Luistro. Sa piyak nga bahin, ginpangalan kay Rene Baterbonia ang court sang Ateneo de Davao Senior High School. Iniyang subong ginatawag nga Rene Baterbonia Covered Court ukon RBCC. Sa seremonya, gin-retireman ang iyan numero 2 nga jersey. Sa amuman nga adlaw, gindala ang bangkay ni Baterbonia sa Agusan del Sur. Ang pangalan sang covered court kagpag-retire sang jersey, ang ginakabig nga handumanan sa iya dedikasyon, talento kag kontribusyon sa basketball amuman sa komunidad sang Ateneo di Davao. Sa amuman nga adlaw, voluntaryo nga gin-surrender sa Philippine National Police sa Davao City ang 20 ka mga registered nga firearms na Senator Ronald De La Rosa. Ini ang kasunod sang revocation sa lisensya kag registrations sang iyang firearms. Ang mga pusil ang yara na sa kustodiya sang Regional Civil Security Unit 11. Matanag nga sang damlaglang ginpahig sang PNP nga mayara sang 117 ka mga registered firearms ang senador. Hunyo 16, nagtipon ang 18 ka mga anay bodyguards ni Zaldi Cos sa EDSA Ortigas. Unang impormasyon nga patigayunan kunta niyang pag-inunanon sa Double Gem Garden Events Place sa EDSA apang wala nila ginpasulod si Senator Aimee Marcos kaganay Governor Chavez Singson nga una nagabot agun magtambong sa pag-inunanon. Kasunod sa wala pagpasulod sa ila, nagpabutyag si Singson nga wala sang may makapugong sa ila sa diin ilahambalon ang matuod. Iyaman giningadlan siya ni House Speaker Martin Romualdez kag si President Ferdinand Marcos Jr. bilang matuod-tuod nga nagapangawat.
3: Walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ang magdanakaw, Martin Romualdez at Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila
0: nabatian si Anay Governor Chavez Singson. Samtang adlaw-adlaw ang nagka-experiensya sa pagpamahog kag pagpanuhol ang mga anay bodyguards ni Zaldico. Ini matapos ang ila pagbuyagyag na sila nagdulong sa minalet ang kwarta sa mga personalidad lakip na sa mga politiko. Ini ang ginpahay ni Atty. Livy Baligod sa ginpatigayon ng flood control expose. Samtang inintroduce naman ni Baligod ang apat kadugang ang mga bodyguards ni Co nga nag-deliver man sa minalet ang kwarta. Isa na diriya mo si Sergeant Jerome Balderrama nga anay miyembro sa Philippine Marine Corps sa diin ginklaro sa abogado nga honorably discharged ang status ni kag hindi dishonorably discharged. Pagsaysay ni Balderrama nga nagkaagi siya nga nagdulong sa minalet ang kwarta kaya ng House Speaker Martin Romualdez. Lakip man sa mga bagong miyembro sa anay Marines nga tinawon ni Co amo si Katrino Ibasco nga 15 katuig nga nagserbisyo sa Philippine Marines. Pagsaysay naman ni Ibasco nga ang iyan ang trabaho amo ang paghakot man sa mga minalet ang kwarta sa diin nagkaagi ini nga ng security escort sa mga investigador sa International Criminal Court sang silang nagpadulong sa Pilipinas. Nakaagiman ini-assign sa pulian ni Co sa pagbantay sang minaleta nga kwarta sa sulod sang anom kabulan. Samtang again pakigbahin ni Baligod nga may nabaton siya nga masaligan nga impormasyon nga amat-amat na nga ginpangkakas sang LTO ang record sa mga salakyan nga gingamit sa pag-deliver sa mga minaleta nga kwarta sa madamo nga mga personalidad. Sunod kay Baligod nga kilala niya kung sino ang nagpasimuno sini agud nga kakso ng records sa mga salakyan. Pabahog pa ni Baligod nga maabot ang adlaw nga manabat ini.
4: Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito.
0: Nabatian si Attorney Baligod. Samtang liwat nga na-mentionara si Senator Tito Soto nga nadulungan sa mga anay bodyguard ni Zaldico sang minaleta nga kwarta. Sa flood control anomalies expose nga ginhimo sa mga ini, may ginpakita sila nga litrato nga kwa sa building ni Soto kag ang litrato ang may nakabutang man nga date. Lakip man sa mga ginpresentar amo ang mga litrato sa mga ini upod siya ng PNP Chief Nicolas Torre III. Ginpahayag sa isa sa mga anay bodyguards nga litrato ang kwa sa nagwa na sa publiko si Orly Gorteza sa pagtestigo. Matandaan nga gintan niyagan sila sa cellphone kag 500,000 pesos sa pagkipos kag hindi magtestigo amuman ang paghimo sa affidavit nga wala sang kamatuoran ang pahayag ni Gutesa angot sa mga ginadulong nga minaleta nga kwarta. Bago sa pagpamilit silang nagpasugot kag lakip sa kasugtanan ng paghatag sa ila sang trabaho sa diin silang pasudlon sa security agency ni Torre. Magluwas kay Soto kag Torre ginmention man sa ani mga Marines nga nakabaton man sang kwarta nga nakasulod sa paper bag ang veterano nga broadcaster nga si Arnold Clavio. Sa amuman nga expose nakita si Senator Pangilinan sa isa sa mga litrato nga ginpresentar. Upod sa senador, sa litrato ang ginapahayag empleyado sa Macivis Aviation Development Corporation ang iaasawa nga si Sharon Caneta kag ang duha nila ka mga kabataan. Sa ginpamangkot ang mga testigos kung ano ang kahilabtanan sa nasamit ka senador, ila ginpahayag nga magagwa kag mahibaloan gid ini sang publiko sa insyakto nga panahon. Angot diri nagpagwa sang iya sabat si Senator Kiko Pangilinan sa diin sunod sa iya puro pasalig, puro aligasyon kag puro labas ang mga akusasyon sang DC-8 ka mga aning Marines. Sunog kay Pangilinan nga luyag lang higkuan sa mga ini ang report nga pagpungko sini bilang chairperson sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mag-investigar sa flood control scam. Dugang pa sang senador nga wala sang basihan ang pagguba sa iya pagkatawo. Bangod sini nagpaandam si Kiko Pangilinan sa mga nagatestigos nga sila ang madabat sa ila nga ginhimo. Sa piyak nga bahin, ginpatuman sang Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension. Bato kay Senator Sir Jinggoy Estrada nga nagapangatubang sangkaso nga graft kag planter may kaangtanan sa flood control scam. Ginisyo sa anti-graft court ang suspension order sa idalom sa resolution nga ginpetsahan Hunyo 16. Magluwas sa kaso nga graft nagapangatubang man sa Estrada sa separado nga kaso nga planter kag graft sa Nican Bayan 5th Division may kaangtanan sa amuman nga issue. Nagapangatubang man ini sang 11 counts sang kaso nga graft bangod sa misuse of discretionary priority development assistance fund o kunpidaf kag nagapabilin ini nga pending halin pa sang 2014. Sandig sa layi, ginapatuman ang preventive suspension kung nagapangatubang ang incumbent officials sang kaso kriminal o kung anuman nga kaso may kaangtanan sa misuse of public funds. Hunyo 17, ginbaton ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi na siyang mangin Senate President iniantes ang pagsugod sang special session sa amuman nga adlaw. Pagsaysay sang senador nga luyag niya pasalamatan ang nagtindog upod sa iya sa mabudlay nga dalan sa diin ginpili sa mga ini ang prinsipyo kumparar sa gahom kag posisyon. Iyaman ginpasalamatan sa Senator Jinggoy Estrada kag iya pamilya. Lakip ng pamilya sang senador sa pagpanindugan amuman si Senator Rodante Marcoleta sa wala pagpadala sa pressure bisan pa nga mayara sang pagpamahog nga ini ang arestohon. Pabutyag ni Cayetano nga wala siya nasubuan nga madula sa iyang amung posisyon kundi makita ang pungsod nga nagakadto sa kadulom, makita ang mga pumuluyo nga nagasuffer kag mabatian ang pila nga nagahambal nga wala na sang pag-asa. Paliwat-liwat na lang ang korupsyon suno pa kay Cayetano kag palareho lang ang mga ini. Iya ginakasubo nga madamo sa gobyerno ang handa sa paglikaw tulok sa korupsyon bangod ini ang convenient. Pasalig ni Cayetano nga hindi siya mamalabag sa pagbag-o sang liderato sa diin kung sino man ang botohon sang chamber. Iya ginapalabot ang iya pag-congratulate kag kooperasyon. Sunod sa senador nga bisan hindi na siya maging Senate President, siya magapabilin nga public servant. Pagigbay ni Cayetano nga honor sang iya kabuhi ang magserbe sa publiko bilang Senate President. Samtang ginhingadlan nga bag-o nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pagbukas ng special session ini ang gilayon nga ginmove ni Senator Migs Zubiri. Samtang wala naman sa mga senador ang nag-object diri. Kung ibaluan nga gindeklarar nga mayara sang quorum ang Senado kasunod sang pag-abot ni Senator Joel Villanueva. Si Gatchalian ang gilayon nga nanumpa upod ang iya pamilya. Kasunod sini, siya nag-preside sa among session.
5: Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
6: I, Sherwin Gatchalian.
5: Having been elected to the position of Senate President.
6: Having been elected to the position of Senate President.
5: Do hereby solemnly swear.
6: Do hereby solemnly swear.
5: That I will well and faithfully discharge.
6: That I will well and faithfully discharge.
5: To the best of my ability.
6: To the best of my ability.
5: The duties of my present position.
6: The duties of my present position.
5: And of all others I may hereafter hold.
6: And of all others I may hereafter hold.
5: Under the Republic of the Philippines.
6: Under the Republic of the Philippines.
5: That I will support and defend.
6: That I will support and defend.
5: The Constitution of the Philippines.
6: The Constitution of the Philippines.
5: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
6: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
5: From
0: nabatian ang pagpanumpa ni Senator Gatchalian. Samtang ginboto bilang bagong Senate President pro tempore si Aray Senate President Vicente Soto III. Si Senator Ping Lacson ang nag-nominate sa iya sa ginpatigayon ng special session sang Senado. Ginapangaduhan naman ini ni Zubiri. Wala sang senador nga nag-object kay Soto kagilayon ini nga nanumpa.
6: Oath of office, please repeat after me. I state your name.
5: I, Vicente Soto III.
6: Having been elected Senate President pro tempore.
5: Having been elected the position of Senate President pro tempore.
6: Do hereby solemnly swear.
5: Do hereby solemnly swear.
6: That I will well and faithfully discharge.
5: That I will well and faithfully discharge.
6: To the best of my abilities.
5: To the best of my abilities.
6: The duties of my present position.
5: The duties of my present position.
6: And of all others I may hereafter hold.
5: And of all others I may hereafter hold.
6: Under the Republic of the Philippines.
5: Under the Republic of the Philippines.
6: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
5: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
6: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
5: That I will obey the laws, legal orders and decrees
6: promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines.
5: To the Republic of the Philippines.
6: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
5: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
6: Without mental reservation.
0: Nabatian ang pagpanumpa ni Senator Soto. Sa piyak na bahin, tanan ng mga miyembro sang majority senators magluwas kay Senator Cheese Escudero ang miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee. Pagigbay ni Zubiri nga request mismo ni Escudero nga hindi siya maging miyembro sang among komitiba. Kung ibaluan nga ang among komitiba ang ginakompose hindi sa 7 mga regulations regular nga miyembro kag tatlo ka ex-official members ukon 11-9 majority kag minority nga ratio. Nagligan nga session sa giningadlan ni si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson. Ang tanan naman yung mga senador nga inactive, discharged sa senatorial functions kag wala gindesignar bilang ex-official members ang i-elect bilang regular members subject sa prescribed nga numero sang member. Wala naman asang may nag-object diri. Nagapabili naman nga vice chairperson si Senator Riza Honteveros.
7: I just like to put on record the chairpersons of some of the committees have already been elected on June 3, 2026 to complete the committee chairmanships and memberships. I now move to elect the following senators or chairpersons and members of the following committees. If I may, Mr. President.
8: Go ahead, Majority Leader.
7: Mr. President, I move for the constitution of the Committee on Accountability and Public Officers and Investigation for the Blue Ribbon Committee to be composed of 17 regular members and 3 ex-officio members reflecting an 11-9 majority-minority ratio. With the chairperson being elected, which is Senator Erwin Tulfo, and with 3 ex-officio members taken into account, I move that all majority members, with the exception of one, which is Senator Chief Escudero, he requested to be the one, not the member of the committee, be elected as members of the said committee. I further move that all remaining senators who are currently in active discharge of their senatorial functions and who are not otherwise designated as ex-officio members be elected as regular members subject to the prescribed membership limit under the rules.
0: Nabatian si Senator Zubiri. Samtang, ginatulod ang mag-preside sa Senate Impeachment Court si former Senate President Francis Escudero. Sunod kay Senator Ping Lacson nga suportado sa majority block ang appointment ni Escudero sa among posisyon. Nagapatiman ang majority dugang panilakson nga si Escudero ang most suitable choice bangon isa ini ka-abogado. Isa si Escudero sa 5 ka mga abogado nga senador kung sadiin ang duha sa ila ang yara sa majority. Sa dugang nga balita, wala nagintindihanay sa ni Senator Pia Cayetano kag Senator Riza Honteveros ang usa ginaduso nga anti-hospital detention bill. Ini matapos ang inquestion ni Senator Pia kun nga kinahanglan gihapon ang promissory note bisan pa nga wala man ini nakasulat sa among hagna. Ginraise man ni Cayetano ang pagkabalaka nga posible masirado ang mga private hospitals in kaso wala na sila sang may ginabaton nga bayad para sa mga utang sang pasyente. Ginpayag man ni Honteveros nga idugang sini sa bill nga ang mga pigado ang ini na kinahanglan pa sang promissory note kag ang mga non-indigent ang pwedeng makagamit sang promissory note. Naghingi si Senator Pia sa pag-suspend sang session na gud i-improve kag ilakip sa kasulatan ang among pagsuluntan angot diri.
9: Should we suspend because what her honor is saying is not written in the bill. So I don't know if
10: we
9: her
10: may
9: honor
10: suspend
9: would
10: Mr.
9: Like
10: President
9: to, like me to approach and try to explain because I understand what her honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
10: Mr. President,
9: you can
10: we
9: ask
10: may
9: your
10: suspend
9: staff because it's not written in the bill.
10: We may suspend Mr. President, but it is actually written in the bill and
9: Kindly read it into the record. Then read it into the record because yung binanggit niyong limang items nandiyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit niyo, nandiyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi niyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support.
0: Nabatian ang pagbaisayan ng Senator Cayetano kag Senator Honteveros. Hunyo 17, diskusyonan pa sang Senado kung sino ang mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ini ang pagklaro ni Senate President Gatchalian na schedule sa masunod nga bulan ng paghinunano na ang otri pakigbahin ni Gatchalian apang sa subong siya mag-preside sa trial. Kung ibaluan nga base sa konstitusyon ng Supreme Court Chief Justice mag-preside sa presidential trials samtang ang Senate President naman ang mag-preside sa impeachment sa iban pang mga opisyal. Ginamentar man ni Gatchalian ang kinahanglan sang this is the East Kaboto agon nga ma-convict ang BC Presidente. Samtang ginpatigayon kahapon Hunyo 18 ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Iniyang gintambungan sa defense team ni Duterte kag House Prosecutors sa diin iniyang ginpatigayon sa Senado. Suno kay Attorney Michael Poa, ang legal counsel ni Duterte, ininormal nga proseso kung stipulation of facts kag simplification lang sa issues. Ang pre-trial ang gaserbe bilang inasyal nga pagtipon sang magtimbang nga kampo antes ang pag-convince ng Senator Judges sa impeachment court sa Hulyo 6. Sa piyak nga bahin, nagpagwa ng DOJ sa Immigration Lookout Bulletin Order batukela ay Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin kag apat ka mga anay opisyal sang kuponan nga Sunday Epoch Kimpo nga former team manager Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño, kag Sandro Soriano, ngalunsay assistant coach bangod sa padayon nga imbestigasyon sa kamatayan ni Rene Baterbonya kag Divine Adeli. Ginpabutyag ni Justice Secretary Frederick Vida nga ang ILBO ang hindi pagdumili sa pagbiyahe kon pagpamatuod sang sila, kundi pamaagi lamang sang pagmonitor sa mga ginisyuhan samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Sa kadapusan, nga balita ginpahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga wala pa sang may nabaton nga impormasyon ng mga otoridad angot sa ginapahayag pag-issue sa warrant of arrest International Criminal Court abat kay Senador Bongo kag sa duha ka mga anay kapulisan. Ini ang kasunod sa mga claims sa social media ni Davao City Representative Paulo Duterte nga may highly reliable source nga nagapahibalo sa iya nga nagpagwa na sang warrant ang ICC batok sa senador kag duha ka anay law enforcers. Gin question man ni Duterte ang paggamit sang administrasyon sa ICC batok sa mga kontra sini sa politika. Ginpahayag niya nga wala sang katapusan ang paggamit sa ICC bilang political weapon para sa ilang mga kontra. Dugang niya nga untata na ang paggamit sa ahensya sang gobyerno sa pagpugong kag pagpahipos sa mga kontra nila sa politika agud lang nga matabunan ang mas dako nga issue sa pagpangawat sa kaban sang publiko. Sunod kay Rimulya nga wala sa ilang aduhan ni Justice Secretary Frederick Vida nakabaton sang bisan anuman nga formal notice. Nagpahayag man ang Philippine National Police nga wala man sila sang may nabaton nga opisyal nga komunikasyon o kung dokumento angot sa ginaaligar nga ICC warrants. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
8: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo Express Balita Weekend Edition alas 6:58. Maraming salamat kay tropang Era Espinosa. Di naman kita magkabanan sa Balitang Internasyonal. Leader sang trendy Aragua gang sa Venezuela ginpatay sang US military sino kay President Donald Trump. Subang bata ni Thai King Maha Barira Lungkorn napatay. Bangod sa heart problem, Taiwan naglunsyar sang website para pa sa pagtipon sa impormasyon. Angot sa China, walo ka mga cross ang US Air Force sa B-52 Strato-4-3 bomber napatay matapos nga nag-crash. Ang sakyan nilang aeroplano sa Southern California. Kag pilapagid ka mga balita internasyonal. Atong kaon kay katropang Bia Joy Zobaldo.
11: Mga balitang international nga natipon sa XFM Iloilo. Ginpakigbahin US President Donald Trump nga napatay si Hector Guerrero Flores o kon mas kilala bilang Nino Guerrero nga leader sang Venezuelan prison gang nga trendy Aragua sa pagpangbomba sang US forces. Sunod kay Trump nga nag-coordinate sila sa ilang mga suod nga abyan sa Venezuela gud mapatay ang nasambit nga infamous leader sang bloodthirsty terrorist organization sa bilog nga kalibutan. May natabo pang inkwentro sa mga miyembro sang criminal group sa diin na neutralize iniuna ni Guerrero pahayag pa sang Information Ministry sang Venezuela. Ginalakipan ang operation sang Specialized Technological Support kag natigayon paagi sa cooperation kag intelligence sharing sa tunga sang duha ka mga pungsod. Naibaluan nga makapila na kabesas nga gin-target sang administrasyon ni Trump si Guerrero kag iban pa nga trendy Aragua organizations bangod sa involvement sa criminal nga aktibidad kaangay sang illicit drug smuggling, human trafficking kag money laundering. Sa piyak na bahin na patay si Princess de Biavati subang nga bata ni Thai King bangod sa iya heart problem. Nagaedad ang nasambit nga prinsesa sang 47 anyos kag nakamatov sa sulod sang 4 ka tuig. December 2, 2022 sang naospital ini matapos nga nalipong samtang nagbisita sa northeastern province ng Nakhon Ratchasima. Napatay ini bangod sa paglala sang iya kondisyon, tugas ang intra-abdominal infection, colitis, low blood pressure, arrhythmias kag blood clotting disorders. Ginumdum sa Thailand ang iya papel sa public life ang iya pagpanikasog nga mapaumwad ang palangabuyan sa mga babae nga preso kag mismo sa iya diplomatic career. 2012 to 2014 siya ang naging ambassador sang Thailand sa Austria, Slovenia kag Slovakia. Ginpamunuan man sang nasambit nga prinsesa ang charity nga nagapakigbato sa kinamaltarong sa mga female inmates particular na sa nagabusong sa sulod sang presuhan. Sa dugang pa nga balita international, ginlunsar sang Taiwan ang website nga mahimo gamiton sa mga Chinese citizens sa paghatag sang impormasyon may kangtanan sa China. Sudo sa Taiwan National Security Bureau ang website ang inbuksan sang Domingo para sa mga Chinese citizens nga gusto magpalabot sang impormasyon parte sa gobyerno kon militar sang China. Pakigbahin sang ahensya nga nagdamo ang mga tao nga nagakontak sa Taiwan agud maghatag sang impormasyon rason nga naghimo sila sang opisyal nga pamaagi para diri. Kabahin sang paglunsar sang website ang isa ka video nga halin sa artificial intelligence. Sa video ginpakita ang isa ka empleyado sang gobyerno sang China nga naglaragway sang kahadlok kag tensyon sa sulod sang sistema problema sang China. Ginaagdaman sang Taiwan ang mga Chinese nationals nga magkaoperar kang maghatag sang impormasyon. Ginpasiguro man sang NSB nga ila usisaon sang maayo ang tanan nga report antes gamiton. May mga eksperto nga nagapati nga makabulig ang website sa pagkuha sang dugang nga impormasyon gikan sa China. Apang may iban man nga nagapanumdom nga mahimo ini nga mangin target sang cyber attacks o kon magamit sa pagpadala sang hindi matuod nga impormasyon. Ginpayag sang NSB nga normal kag padayon ang operasyon sang website kag hugot nga ginabantayan ang seguridad sini. Sa dugang pa nga balita, napirmahan na sang United States kag Iran ang Memorandum of Understanding nga amuang magapaunta sa giyera kag ginahulat na lang ini nga mapublish. Ginpakigbahin ni Trump sa iya pag-abot sa France ang ila napirmahan nga kasugtanan kag partial na nga ginbuksan ang Strait of Hormuz. Ginpatigayon ang official signing ceremony sa Geneva sang Biyernes, Hunyo 19. Sa piyak sini, wala naman na konsulta ang Israel nga upod sang US nga nagsugod sang giyera sang Pebrero 28 matapos nga naigo sang ila drone ang salakyan sa Southern Lebanon. Sa pagpirma sang US kag Iran sa kasugtanan, may pagnubo na sa presyo sang global energy supplies. Sa piyak na bahin, 8 ka mga crew members ang napatay matapos nga nag-crash ang US Air Force B-52 Stratofortress bomber samtang nagapatake off sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Yara sa routine test mission ang 8-engine jet power aircraft sang natabo ang insidente sunod kay Air Force Colonel James Hayes. Ginabugusan sang nanarisari nga crew ang nakasakay sa aeroplano sa diin lagip diri ang mga government civilians, contractors kag uniform military personnel. Naibaluan nga magasuporta kun tani ang among flight sa radar modernization program. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang gintunaan sang insidente. Sa dugang pa nga balita international, ginpakigbahin sang head sang Centers for Disease Control and Prevention sa Africa nga posible ini na ang pinakamalala nga outbreak sang Ebola sa Congo. Suno sa opisyal nga tens of thousands nga nakakontakt sa mga na-infect sa Ebola ang wala na traced. Ginpayag man ni Africa CDC Director General Jean Kaseya kadungan sang virtual meeting sang African Heads of State sa Burundi nga ini ang posible maglalapagid kung hindi ini matap na. Ginatumod sang opisyal ang outbreak nga nag-apekta sa Guinea, Liberia kag Sierra Leone sang tuig 2014 tubtub tuig 2016 nga rason sang pagkapatay sang 11,000 ka mga tawo. Sa dugang pagabalita, naghigsugot ang Estados Unidos kag Iran sa temporaryong kasugtanan agud tapuson ang tensyon sa Middle East. Ini ang ginpirmahan ni US President Donald Trump kag sang presidente sang Iran nga nagalakip sang pagbuhin sang level sang enriched uranium sang Iran kabaylo sang pag-alsa sang economic sanctions kag iban pa nga mga restrictions sang Estados Unidos. Lakip sa unang mga tikang ang pagbukas liwat sang Strait of Hormuz samtang gilayon nga untatan sang US ang naval blockade kag pag-alsa sang oil sanctions batok sa Iran. Nagkasulat man sa kasugtanan nga kung maabot ang final nga kasugtanan sa nuclear program sang Iran, magabulig ang Estados Unidos sa pagpagwa sang $300 billion nga reconstruction fund nga suportado sa mga pungsod sa rehiyon para sa pagbangon sang Iran. Sunod sa Memorandum of Understanding, temporaryo pa lamang ini kag mga serbeng nga basihan sang mas madalom nga negosasyon parte sa nuclear program sang Iran kag sa malawig nga pagpasiguro sang kalinong sa Middle East. Bisan pa may kasugtanan na, ginpahayag sang Iran nga wala ini nagakahulagan sang kapirdihan sa ilabahin. Sa piyak naman, nagpaandam si Trump nga mahimo sila liwat sang military action kung i-violate sang Iran ang mga kondisyon sang kasugtanan. Sa dugang pa nga balita international, ginakusaran sang Taiwan ang Kenya sa pagbaw sa Chinese pressure, pinaagi sa hindi pagpasulod sa mga opisyal sa International Oceans Forum nga ginpatigayan sang nagligad nga semana. Parte pa sang China ang ila ginaklaim nga self-ruled Taiwan kag ginapamatukan sini ang partisipasyon sang Democratic Island sa international organization. Sunod kay Foreign Minister Lin Xialong, ginhimo na sang Kenya ang high-level Chinese pressure. Payag pa ni Lin nga ginimbitar man ang Taiwan sa among forum apang ginbaliskad sang Kenya ang ila interpretation sa One China Principle sa diin ila ginbalabagan ang mga opisyal. Sang nagligad nga mga tinuig, mas ginpabaskog pa sang China ang ila military activity sa palibot sang Taiwan samtang nagatinguha man nga madula ang iya pila kanabilin nga formal nga mga kaalyado sa diplomasya. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
8: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Good morning and happy listening kay Ma'am Hermiti. Aloha, Bueco, Randy Santisas, Gaapol, Diap, Tabataasan, Kagkay, Coach Noy, Clark, good morning. Standby na makabinan sa masunod programa ang Bolsa Ayupon kay Katropang Emerson Labrillas. Para sa XFM 100.7, Radyo Patron, Iloilo, ako sa katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Softgel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
6: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
6: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
9: Exciting.
10: Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw.
9: VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
19: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
21: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
22: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
24: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
25: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
25: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
7: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Isa ka manay-naya nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subong man sa probinsya kang Antique. Welcome na diri sa atong pag-pangaragad sa programa Bulsay! Bulsay! Subong adlaw kang Domingo. Mga katropa, June 21, 2026. Sa Gyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tubdob las 9 oras kanya nga aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko nga mga balita. Labing importante nga mga issues ang aton kapahistoryan. Subong man, pira ka mga live reports kang aton nga mga katropa ang inyo man nga mabatian. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. 100.7 sa inyo nga mga radyo sa FM band. Kag kun sa Antique naman kamo, sarang kamo magkapamati sa 93.3 sa FM band. Kag subong man ma-access nyo man kami ang aton siriga programa diri sa Bulsay. Pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo nga page, kag XFM Iloilo 100.7. Kag subong man, live man kita sa Facebook sang XFM Antique, ang 93.3 XFM Antique nga page. Oy, happy Father's Day sa tanan nga mga amay. Kag subong man mga katropa sa mga nagpakaamay. Happy Father's Day ya sa tanan-tanan nga mga tatay. Kag subong man tatay-tatayan sang ila mga katropa nga pamilya. Kag subong man sa mga nagpakatatay man sa bisan indi andang bata. Pero sila ang nagserbi mga katropa tatay. Happy Father's Day, mga katropa! Kahapon pa lang nagagutok na ang mga baligyaan sang cake. No, pa-surprise nanda sa andang mga tatay. Kalagaw kita kahapon sa SM, may baligyaan dyan, bala ka-cake nga namit, bala katropang James. O'y katropang John Ray. Grabe. Gagutok, pwerte kalabog ang pilahay. Tanan ang mga nakasulat, Happy Father's Day. Amuning pasorpresa, nandas-andang tatay subong adlaw. Sige, bisan wayman cake, bisan simple lang gid. Ang simple lang gid nga pagtambyaw kang Happy Father's Day sa aton nga mga tatay, kag sa inyo nga mga tatay, enough to ja. Nga makapalipay sa inyo sini nga mga amay. Nga bisan sa amudaya lang adlaw na dumduma ninyo, bala kagin gin-acknowledge ang anda nga pagkatatay. Isa akon nga amay, Happy Father's Day man kay Tatay Leonardo Adog Labrillaso dyan sa Palanggiya Pututan, Iloilo. Of course, akon nga libayon man, sa akon manghod nga si Edwin Labrillaso, Happy Father's Day. Kag sa akon nga bayaw, no, si Eddie Lacombo, Happy Father's Day. Sige! Sigurado tanan nga mga karanaan ni katropang John Ray subong adlaw kay Father's Day. Buta-buta naman eh. Happy Father's Day katropang Josh Montealto dyan sa Dumangas. Katropang Lawrence Mifanya, Happy Father's Day. Kag sa tanan naton nga mga katropa, Happy Father's Day.
Samtang piras sa mga balantayan ng mga balita diri sa atong pagpalagad. Sang nagligad nga gabi, grabe ang natabo diri sa may barangay airport Mandurriao, no? Labayan ta kahapon may kandila pa to nga nakabutang mga katropa sa kilid sang dala, no? Sa lugar sa diin mga katropa dito natumba ang ining biktima nga 57 anyos, isa ka elektrisyan. Matapos mga katropa ginlutang sang 50 anyos nga construction worker nga tupad niya malang balaya. Pero nagagwa nga may daan nga ilugot anon diyan sa nga darwa kay sang 2022 mga katropa. Kaging linabo na nigil isang suspect ang biktima. Pero according mga katropa sa mga barangay officials diyan sa barangay airport, ginwinas lang ng biktima sang unang paghakyaw kang binangon. Nagsabit ang binangon mga katropa sa may atop diyan sa Kawayan, bala sa atop kang isa mga katropa kabalay. Kabangdanan nga way nalabot ang ining biktima kag nakapalagyo. Nasettle man tong incidente nga do mga katropa sang 2022 mga 2023. Pero 2001 pa lang mga katropa kaging nakalabo maning victim or ang suspect nga ini, oh, nga ginapahayag mga katropa may nervous breakdown o maning budlay. Ito 2001 pa lang may nalabaan, ha? Kay iti according sa pila ka mga residente diyan sa barangay airport mga katropa, masami kuno ni sang una nagakagutman. Iti 2001 pa lang nalabaan niya na ang isa mga katropa kabata diyan sa ila mga katropa nga lugar. Amo ini mga katropa nga napriso ini sursobra isa ka tuig dayon nakagwa man. Kagatapos ini mga katropa, iti according sa pila ka mga barangay officials diyan sa barangay airport, ginhambala ng pamilya niya nga ilikaw na ipapauli, papulian na to sa may Mindoro. Pero mga katropa, 2002 nagbalik diri sa may airport Mandurriao na naman. At diri naman nag amat-amat. May linabo naman sa tani ining biktima nga ini nga ginlutang niya sa ulo sang nagligad sini kagabi. Linabo niya ini sang 2022-2023. Pero mga katropa, way nalabot kinakabunggo kaning binangon, no, sa may atop sang balay paghakyaw niya baw. Pinariglo lang to mga katropa ang nasambit nga kaso, nagpasensya nay. Kag sang nagligad nga gabi, sang nagwa dyan mga katropa sa may karsada ang biktima, upod ang iya sining asawa, adito na dayon. Pagsugataay nila mga katropa sang suspect, ati base ko naglukmat bala ang nagligad bala ang kahapon nanda nga mga inagihan. Kaya ginapayag nagpukutay sila nga darwa. Hasta mga katropa na tiruhan ang ining biktima

Nga porteka korte ang pagpugok man sa nga trapiko dyan sa lugar mga katrupa ay bangod siring insidente hasta sa orihi mga katrupa nagpinalupok na ngining suspect ngining 50 anyoso sang ginsulod mga katrupa sang SWAT tiniro niya pang SWAT. Eh, igo ang isa to sa may Kevlar helmet niya, katropang John Ray. Eh, nagbalos man palupok ang aton mga katropa magkatapos ang SWAT. May igo mga katropa sa dughan, diri sa may abaga, dapit ang suspect. May igo mga katropa sa paa. May pirak igo sa lawas niya pero... Karon istable na, ginapayag istable na sa hospital ang ining suspect mga katropa. Nga si alias Binbin. Tigin sigurado man kang pulis gurong hindi siya mapuruhan. Kay kung gintapat sa sang pulis guro, sang SWAT guro, basi kung wagtang sa siguro, pero galing way man gintapat sang pulis. Amuning nga may pila siya mga katropa sa paa kag diri sa may abaga sa may dugan dapit way may igo ang iyang mga vital organs kag establish na karon mga katropa sa ospital. Amuning budlay sa mga pareho sining mga sitwasyon no. Amuning sa mga pamilya gid kun may ara nga halimbawa, bikon may nervous breakdown, may dyan nga katapos ang pamilya nyo nga may nervous breakdown, mas bayad gin siguro nga ipabulong na to. May mga libre man nga bulong sa aton sa mga katrupa nga hospital nga pwede nyo ma-avail. Now, may DSWD man kita nga pwede siguro nga madalaganan kag makover man daya ang bulong nanda. Nga makapakalma ka na dakag probably basi kun makapayad gani. Kita mo iban gani katropang genre nga may PWD ID bala. Ngang ila bala nga disability pag apply na da parte di sa ilang problemas paminsaron. Pero hindi ini lifetime katropang John Ray. Pagkasunod ng mga tinuig dito, pagsunod ng mga tinuig, hindi na gali sila paghatagan sa PWD ID parte din sa problema nila sa psychological. Kaya bangod ng ayad tanda doon. Kaya bangod, sige ang inom ng dakang bulong. Diba? May mga pareho sila. Kita mo pagsunod itong mga tinuig, pa-renew nila sang ID nila, hindi sila paghatagan. Kaya ang PWD ID, kina-renew man gali katropang katropang John Ray, no? E pagsunod yung pagbalik ng dato sa DSWD, hindi na sila paghatagan sang ID, gani? Kaya ito, nag-ayad do sila sang ila sining gina-applyan sang una nga disability. Ilabinigin ko na ang ila mga katropa nga problema ang parte bala sa kondisyon mental kondisyon nila bala. Te may dyan mga katropa nga pwede gidya. Kabisan gani may nervous breakdown gaw. Pwede gidya ba control basta sige-sige inumos ang bulong. Ano ayan ang nagkainabo sini no? Tiwi nakitaan mga katropa nga may pagkabayulinte ng lalaki ng inyo. Iti 2001 may linabo. Sa mga 2022 or 2023, linabo niyo man ikang binangon ang biktima ng ini subong napatay. Kag subong mga katropa, ti ginapayag, durong operasyon nagagawa nga kuno ang armas sa iya sang biktima.
kag nagbaisay sila nga duha pag sugatay na nagpukulong.

patay, nag-inagaway, hasta nga naagaw kag natirwan. Pero mga katropa, may mga version man nga naghambal. Nati iyaning armas. Di lang tawon ta sa investigasyon sa aton si mga kapulisan dere sa Mandurriao. Kagon ano ang kasong i-file no sa sining suspect ini kay kahapon. Ginhikotar ini ang pag-file kang kaso. I-check na to ni kung anong update sini kung natigayon nga ma-file kahapon ang kaso. Or probably basi kung subong adlaw man. Amuri ka delikado mga katropa kung ka isa kung may dyan sa komunidad no may pariyo ka dyan dyan sa komunidad bala nga kaangay sini nga sitwasyon no nga kung ka isa daw may pagkabayulinte kung ka isa may dyan man nga ginapabayaan lang gid sa pamilya nila no way bulong nga ginainom. Delikado ini mga katropa no sa komunidad. Sa mga tawo nga nagkuanda bala nga nagmasugata niya. Kay ni mo mapaktan tuod. No, pareho sini violente limbawa be. Then pagkatapos sugata ay tinyo na wait kano ano kag way ka man sala kana bu golpeada lang buno no kun labo niya ka o kun tiruo niya ka. Ay sus. Thank you ka lang imo. Ilan tawo na ton kung ano ang disposition na sinika na. Kay ti nakapatay siya sang tawo mga katropa. Kag dyan sa barangay nanda daw manan man isang mga kasimaryo niyan nga daw kagi or nga may nervous breakdown ini. Sige, no? Piras sa mga balantayan, pagid mga balita, dari sa aton nga pangalagad mga katropa. Oy, atensyon ha, sa mga manugbaboy. Puwerte o. Kay duro ang nagaproblema subong mga manugbaboy. Dito sa may Kapis mga katropa, mga Pontevedra, Panitan, kagiban pagid mga areas dito Roa City, may mga baboy dito nga nagkaramatay halin sa nagligad sila mga inadlaw. Hindi lang mga katropa dito sa may Kapis, kundi I think Aklan do may dyan man. Guimaras do may dyan man. Negros. So Negros nagliga, ang isa nila kasuspek, hag-kulira. Nag-violet ang ulo kag subong man, talinga kang mga baboy na nato, karamatay. Iban tong mga baboy, ginpang lubong na lang gani. Da, mga nagkaramatay ng mga baboy. Pero mga katropa, kahapon may nabasaan kitang report no, dito sa may Kapis nga ang case dito sa pagkaramatay sa Kapis mga katropa, ang sample kang dugo, kang baboy nga ginpa-examine mga katropa, nagagwa nga daw positive sa ASF na African Swine Fever nga ginatawag na pwerte makalalaton nga klasik ang balatian sa baboy, kag puwerte ka makamamatay. Anong disposisyon subong sa aton kanya nga gobyerno provincial sini? Kag sa mga LGUs na ton, di dapat siguro hurug ton ta naman ang pagbantay na ton sa mga ginatransport nga baboy pagwa kag pasulod diri sa aton mga katropa nga probinsya. Ang Guimaras may nakita man kita nga post nga sa kaduro sa mga nagakaramatay nga mga baboy mga katropa bisan diin lang hindi lang sa Guimaras kundi sa iban nga mga lugar man may mga nga pinanawagan na gani sa post nga mga nakita naton sa online nga bisan bath bala para ba disinfect ang mga sapatos o kunchinela sa mga nagasulod dito sa Guimaras. Daway pagid subong sang nabutang. Na, daway pagid. Ti kinahanglano na to ni kay para ini maglapta ang mga kagaw-kagaw nga ini nga nagadara sa balatian sa mga baboy naton. Diyan sa probinsya kang Antique siguro duhon ta naman ha. Ibalik ta naman diyang mga border checkpoint naton sa ASF nga ni siguro. Kay kadelikado kun malutsan kita.
Dito sa Antique, daway pakitas ang nabatian nga may mga nagakaramatay nga mga baboy. In fact, nang ligad daw cleared na to sa may Antique iya, kon ASF ang paghahambalan. Di dapat bantayan ta naman siguro mga borders naton dyan. Da? Dyan sa border sa Iloilo, kag ang border naton sa Aklan. Nga hindi kita malutsan kay pareho sinikon tuod ining mga nagagurwa karon nga mga balita kay may nabasaan kita nga ang blood sample sang baboy nga gin pa-check mga katropa sa mga nagramatay nga mga baboy dito sa mga area sang Panitan, Roa City, Pontevedra area mga katropa kay iban pagid nagwa nga positive mga katropa sa ASF. No? Ang blood sample nga gin pa-check. Bo kaluluoy naman yung mga manugbaboy na ton. Nagligad ang problema lang pareho dito sa may Antique. Ang problema lang dito nagligad ng adlaw, ang tam-an mga katropa, kabarato nga bakla na isang buhi nga baboy. Amo rin ang problema, tag 150 lang talang bakla na dito isang buhi nga baboy, ang kilo. Tiga gunto nga ton sila nga mga manugbaboy dito, mga backyard racers na ton. Dugangan pagid sa pira ka mga negosyante sang baboy nga nagapamakalbla sa mga baboy na ton, sa mga barangay-barangay dyan. Nga ang ibo sila nga baboy, kung sobra 90 kilos, buhi na niya tala ang presyo kang per kilo kang baboy mo. Ba, kinanglan 90 kilos lang. Ba, pwerte man. Dahil pagkatapos, kung ang imo sini nga baboy, tambok. Siguro buyunan ng baboy ni Mobla. Putot. Dahil pagkatapos buyunan, buhinan niya tara ang presyosang kinilo kay imong baboy. Doon ko na mayad ba? Dayon, kung ang imo nga baboy halimbawa, busog, buhinan niya tara pulo kakilos katrobang dyan, Ray. Oh? Kaya ang imo sini nga baboy, pag adto sa manugbakal, nakakaon ka trupang dyan, Ray, or ginpakaon ni mo, halimbawa, be, buhi na nito na pulo kakilos ang imo sini nga baboy pang kilo. Dahil kung sobra naman ang kilo sa baboy ni mo nubinta, buhi na nito na sa manugbaboy iya, or ining manugbakal kang baboy, ang presyos ang imo sini nga baboy. Ay, amo na ni subong. Tiyabo lang ni nagligad ang problema dito sa Antique. Yeah. Ang barato nga baklanay mga katropa sang buhi nga mga baboy nga nagaagi mga katropa sa Middleman. Middleman nga kon kaisa ang ana tanabla nga kapital, laway lang. Laway lang katropang dyan, Ray. Kay bulon yung baboy ni mo, baklo niya kunong baboy ni mo, pero hindi di ka na ipagtauan blas ang kwarta. Bit-bito niyang baboy ni mo din kung magsubra 90 kilos, buhinan niya pa. No? Ang presyo, buhinan niya daw pirato ko nung buhin niya daw 3 pesos pag inang minus sa imo. Sini nga presyo sang kilos ang baboy ni mo. Imbis nga siguro mga 150, imuo niya lang 147 kaya nagsubra ko nung 90 kilos. Bawa amo na ni subong katropang dyan, Ray. Diri sa Iloilo mo ginawa ni katrabang dyan dahil subong ang diskarte sa mga nagapamakal baboy. Ha? Hindi ba no? Di ba? Pero dito sa Antique, may amuran. Nga kung sobra 90 ang imo sini nga kilos ang baboy, buhi na niya tana ang presyo sang per kilo sa imo sini nga baboy. Buhi na niya mga 3 pesos pagin. Imbis siguro nga 150, himuon niya 147 na lang ang per kilo. Kung magsobra 90 ang imong ang kilos baboy mo, dayon kung tambok naman ang imong baboy, nubo pagin ang baklanay tana. Kag lala pagin katropang dyan, Ray, kung halimbawa bi, pag adto ka kung nakakaon sa sinang adlaw bi ang imong baboy, buhinan niya pagin katropang dyan, Ray, mga pulo ka kilos ang baboy ni mo. Tidi na bi ang ustisya, banwa. Banwa! Di na ang ustisya. Sobra-sobra na gini ang pamintaha iya.
Di ba na gani, nagligad nga adlaw, gin-discuss naman ni katropang Lawrence Mifania dito pag-report niya sa programa Bullseye naton sa Antique. Nga balta, tiondo dya, nga buliga ni isang LGU naton, kagsubuman Department of Agriculture, Municipal Agriculture Office naton, ang aton nga mga backyard racers. Ang mga manugbaboy nato, ang mga mangunguma nato, nga nagasagod kang baboy. Kaya nagamanggaranon ta na, amo ang negosyante nga, kag manugtunto nga negosyante, pwera lang yun sa mga may igpatog siling, ta na may pasunain nga mga negosyante sang baboy, ang mga nagapamakal sang baboy. Pero may mga negosyante sang baboy, nga mo ng sitwasyon. Buhi na niya pulo kakilos ang presyo or ang kilos ang imusin nga baboy kun pag-adto niya to halimbawa binapakaon mong baboy mo. No? Or sa sinang-adlaw pag-adto niya to busog halimbawa abing baboy kiti mga tuntong nga mga marugbakal ni katropang dyan rebe mo kun ano kontakon kanila or ni kanigin kontak mo sila nga mabaligya ka sang baboy mo. Mambal sila, sige adto na namunda hindi pagpakanaan ang baboy mo. Pero kung tropang dyan, Ray, hindi na sila dayon mag-adto. Lugar na sila mag-adto, mga darwa o kung tatlok adlaw, ting baboy mo, timo, gaduyog-duyog na. Gapalang lapsi na sang gutom. Dehydrated na. Bisantong ang gabi, gani ka iniwik ng imo nga baboy, kaya pwerte ka gutom. Tiway ta na mamanaan kung saan mag-adtong tarso niyang manugbakal. Tino yun pagkatapos, pag ikatatlong adlaw, halimbawa, bi, pinakaon mong baboy mo kay naluoy ka na. Doon pagkatapos ang kwa niya, may dimple na ding iyang hawak at rupang tanre yung bawas ang baboy mo. Darwa na kadaw, tatlo na kadaw ay kang kaon. Ginpakaon mo halimbawa, pag abot sang manugbakal sa silang adlaw, abi, katatlong butang tayo, katatlong adlaw. Kag busog na pakaon mong baboy mo, buhi na niya pulo ka kilos. No? Papatsyaga niyang ginapakaon mo sa baboy mo, baras. Nga wala, believe la. Nga gagunto man ang aton nga mga backyard racers, ang aton nga mga nagasagod sa baboy, kaya yung presyos ang feeds purtik mahal. Dayon baklon mo lang timong baboy sa tao purtik kabarato. Baw din ang ustisya. Doon pagkatapos ang karni sa baboy, yung katropang dyan, rido, waay ganubo. Pwerte ka mahal? Pira na subong ang isa kilo, ang kilos ang karne? Ha? 2 pila? 230? 240, mga dyan? Or sobra? Kaya kung mag-barato, dura gani katropang dyan, siguro mag 230, ya? Yeah? Mga pira ang presyon ay subong? Kay subong daw ga likaw ko ng kaon sang baboy. 320? Ah, ba grabe ba? 320? Ang kilo sang baboy? Aragoy. Tino buro-burato, dura gani siguro katropang niya genre ang 320, no? Barato na? Barato na na? Nga nagliga, do mahal maha, do pwerte pagin ka mahal? Tiyo makon mo yung muna, why nagabarato mga katropa ang presyo sang karne sang baboy? Pero diyang pira ka mga negosyante sang baboy nga nagapamakal mga katropa halin sa kabaranggayan, hindi nyo man pag patamiyang aton nga mga manguma dyan nga nagasagod tag pirakbilog nga baboy sa likod ka balay nanda, hindi taman pagpatamaan abi ka pabarato ang bakal tabi. Kaya ang karne sang baboy, why man nagabarato? No? Sobra-sobra na na. Siguro, diri na masulod ang aton Department of Agriculture. Diri na masulod ang aton siningatag sa kamang LGU. Ang aton Municipal Agriculture's Office. Kaya hindi mabuhi ang aton ng mga manguma sa pariho ka dyan. Kaya nagasagod na sila sang baboy. Kaya para mga katropa, nagalaom sanda nga pag after pila kabulan, after tatlo kabulan, may kitaon sila, pero sa mga pareho kanya nga sitwasyon, pierde ang ato ng mga manugbaboy. Una bes, ginatsupi sila sa manugbakal, sa middleman. Sunod,
ginabusaran. Pag-adto dira kag nakakaon silang adlaw yung baboy, buhi na niya pulo ka kilo ang kilo sang baboy mo. Doon pagkatapos pag sobra no bintang kilo sang baboy mo, buhi na niya 3 pesos. Pusa! Ang kada kilo? Timahkon mo yung muna. Dahil ko lang imo sinig baboy, dokron daw, buyunan niya katropang dyan, Ray. Puwerte ka lubo na hubo talang bakal sa mga manugbaboy o sa mga negosyante sa baboy. Oh, tindi ng ustisya da. Dahil ng feeds, puwerte mahal. Tiondo dya para mga katropa, hugpungon sang aton mga katropa nga gobyerno. Pareho sa Department of Agriculture, tudluan ta magmarket ang aton nga mga farmers. Ang mga backyard racers naton, kay mga backyard racers naton, kalabanan diri sa ila, mangungumagid. Kagamon ni ginasarigan mga katropa sa pagpaiskwela dito. Sa kay tuto kagainday. Amo ni mga katropa ang daw alkansiya nila ang anda nga baboy. Pero kung kaisa dumayad pala nga may kung, ang kwarta ni mo, isulod mo lang sa alkansiya, guro. Taguon na lang ni mo imong kwarta sang sa magsagod ka sa baboy ko mo na lang ni. No? Ngang imo nga baboy, mga katropa, pagbaligya ni mo, pierde ka pa. No? Way nalabot ang imo sini nga pangabudlay sa adlaw-adlaw nga tananda. Dibla? Tikon ma-organize ini sa aton halimbawa gobyerno. Pareho sang Department of Agriculture, LGU naton. Ang mga manugbaboy naton, dayon sanda ang ma-market mismo. Siguro do maayuhan pagawa ang mga mangunguma naton kung baga mo ini. Pero galing doasta lang kita permiya introduce kang pwede naton ubrahon, paano mag-ubra feeds, paano magsagod baboy. Daw dira lang permi yung focus sa aton ng gobyerno. Daw ay nag-focus sa aton gobyerno sa marketing. Dapat tunduan to paano mag-market ng aton mga katrupa nga mga mangunguma ang aton mga backyard racers. Paano saan mag-organize ang anong grupo da na magsigisiging supply kang baboy ng mga katrupa? Dito sa ginabaligyaan nila. Di ba? Kiti nagamanggaranon galing middleman nga laway lang kapital. Ginagisa nila sa kugalingon ng mantika ang aton ng mga nagasagod sang baboy. Sanda-tanda ang nagamanggaranon. Laway lang kapital. Ang balon na sige, bulon ko baboy mo. Probuhinan ko ng kilo ha, kay pagkanto ko ni busog baboy mo. Kay ginpakaon mo. Dahil ang baboy mo nagsobra no binta, buhinan ko ni pulo ka kilos. O di ka ni, ang kada kilo, imbis nga mo dya, buhinan ko 3 pesos, 5 pesos. Kaya nagsobra no binta. Nga nagalain ang sabor kang baboy kung magsobra 90 kilos ako. Tinunto. Di ba? Tinunto. Pero sa mga manugbaboy naton, hindi na kamo mag-amar nga magsobra 100 ang kilos ang baboy nyo. Kada tatlok bulan, ibaligyan nyo na yung baboy nyo. Hindi na kamo magpasobra na. Kung magpasobra kamo, kag feeds ang ginagamit ninyo, sumahan nyo bila, perdino kamo. Pierde na ka muna. Patihan nyo ko black eh, nakasagod gusto una sang baboy katropang katropang dyan Ray. Duro sang una baboy ko. Hindi na ka mo magpasubrada. Kinanglan kada tatlong bulan dispose ka mo. Hindi na ka mo maglagas na magsubra 100 kilos pang kilos ang baboy nyo. Kay mapierde na ka mo kung magsubra pa tatlong bulan kag sige pang sagod kang baboy nyo. Subra 100 dias ang sagod nyo sang baboy nyo. Sumahan nyo bla kung pirang feeds nga ginapakaon nyo. Kag tanan-tanan nyo gasto, pierde na kamo dayon. Dito gangan, pagin kung ginabaligya nyo lang sa middleman ng baboy nyo, hindi kamo katrispasir sa tanan kagastuhan nyo. O, di ba? Sige. Pero ti, kadya may ginatubang pagin nga problema na naman ang mga nagasagod sa baboy. Ang ASF na naman nga ginakadlukan nga base liwat magbalik. Bag-o lang kita mga katrupa na umpawan sa ASF, ASF nga dyaw. Nagkakaramatay baboy ta. Doon pagkatapos, bisan magbit-bit lang kang pork chop katrupang dyan Ray, sa barko, balunon mo.
hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, may madarati mo to kang karne sa iban tong kabanwanan, sa iban nga lugar, hindi pwede. May nagabantay kada border. Diba? Kada border. Ginatuki na kung may daraka o kunway. No? Nga karne sa baboy kay base, magrapta ang ASF dito sa iban sa nga lugar. Sa iban nga probinsya. Kada border may nagabantay, may nagacheck, may kang tanan sini. Bo, maluoy ka. Tino ba, balik naman kita sa muna nga sitwasyon kung pareho ka diyang report nga dito sa Capiz, mga katrupa, nagpositibo sa ASF ang pira ka mga blood samples nga ginpadara, ginpacheck, mga katrupa, halin sa mga baboy dito nga nagkramatay. Tiyang aklan to nagapaniguro man. Ang antike maniguro, nagapaniguro man, kagastas sa usubong ganito sa may boundary, bila sa ubos-ubos lang sang welcome arc na nila, bila sa may babaw bukid, sa boundary kang San Joaquin, kag subong man hamtik. In place dyan, mga katrupa, ang checkpoint sa ngaton sila mga pulis. No? Timabalik naman kita sa pagchikyar kadyasang mga karnesang baboy kung mga baboy nga nagagwa sulod sa tagsa ka mga boundary. No? Sa tagsa ka probinsya. Bangod sining liwat mga katrupa pagtuhaw sang ASF sa iban nga lugar. Capiz palang subong mo ang nakumpirmar. Ang gimaras ganito, nagapyag-et man itong iba, no? Hambal nila mo din ang duro, nagkakramatay nga baboy. Bisan na footbath sa aton nga... Sa aton diri nga mga puerto, way gani. Ay, dapat nga mag-double time kita siguro. Dapat ma-double time guro ning aton siring goberno. Dapat subong butangan nyo. Ano malang ibutang mo sa naman? Butangan mo malang nadasang tarapakanda nga... May disinfectant, hindi bla? Hindi ba na siguro budlay? Para tanan nga nagapanaog dyan sa barko, dyan sa pump boat, matapak na antes magsulod sa Gimaras. Kikita ta si former mayor, Buena Vista Mayor Eugene Reyes to, gawangal to sa social media na naglihalin pa kapo, no? Kay waay ba katropa, proteksyon ang Gimaras. Bangod, hasta kajama mga katropa, why ganisang bisan footbath lang gid nga ginabutang dyan sa mga puerto para tanan nga mga pasayro mga katropa nga nagapanaog sa mga barko sa aton siring pump boat, matapak anay dyan. Kaya para hindi magrapta kung may halinsa na sa lugar nga may ASF, kaya tikagaw na yung nagadara. Pwede magpilit niya sa imo nga chinilas kag sapatos nimo. Sa mga guma gani sa mga sarakyano, pwede. Tingon magliwat karon nga magrapta ding ASF nga ano lang guwata. Anong guwa sa ato ng mga manugbaboy sini? Ti maputo sa na naman. Bago pa lang gani nag naumpawa ning mga manugbaboy nato no. Kagamuman ini mga katropang ASF, ASF nga dyan nga, nagpamahal sa mga baboy, isang presyosang karne na ton. Diba? Kay bangod mga katropa, malaka nagligan ang baboy, kag daw ay nanaog din ang presyo. Pero nagligan katropang genre, diba? Labot ang sobra 400 ang kilos ang baboy. Pero kung sa bagay, gani, kilos ang baboy kag kilos ang isda, no? Pirdihon po kung isa sa isda. Ang isa ka kilo nga baboy versus isa kilo nga kwan nga isda. Ah, kung isa mahal pa yung kilos ang isda. Sige. Panawagan ta sa aton nga provincial government. Liwat tas guro mang hugot ni sang border na aton magamunin. Kaya di may report na dito sa kwanos, may Capiz nga nagpositive kuno. Ang mga blood samples mga katropa sa mga baboy dito nga nagkaramatay nga ginpaidalom nanda sa pagchikyar sa laboratorio mga katropa.
positive sa ASF. Dito rin sa aton sa may Iloilo do.